nataka pesa yangu uchitegede. Hello msaja ja kubanja nga asikari omocha tudelaga nataka pesa yangu nomganti mwezi guwede ko naganti

0: Mwekweta mwe. Mwela neza.
1: Ha, mzee ikatulu mwoli mzibu nyo.
2: None kanga mfabi na nonye vuno msulo. Kumbe gofuna daka kwa diakalala. Lepa watermeloni zange ziringa butanga. E mwanyi zefana nina zito zitio. Lepa nyanya zowe zinyirida.
3: Leka nawe, guata maniku chijimusa cha bimo. Chijimusa chigendo kuza mwesobi. Nga chia mbebi limo kumulisa mangu. Noku kwa techimuli, nga tachiku nkumuka. Chia mbechi balo kwenge robulonji. Elanga chibi kumo kuita mcheya. Nenkubo butabikosa. Musange mfaith agro inputs mcontainer village. Mumaso gwa mliango gwa kupa complex ne kuentebe road mumaso ga good shade okulira na share
4: comedy festival bila bila mukage lirugogo muhuma showground mutende bwagugo kusetadenga nya July buli comedian gwa manyi mu Uganda wano ajakubayirayo ngo mulimu gwe kusesa abantu na maso gaba myuki abantu mujja no utambala tugenda kuseka tuseka tuseka kwera bila na makwanja ticket yozigula ku momo kamunyenye mu mukaga 5 kamunyenye 20 kadala ticket yobwo jigula ku momo ya mitwale 5 nenga ku miliango ya mitwalo 10 emeze yabantu omunana ya milioni 2 VIP ya mitwalo 15 kale booking anga buchari eno shock tuseka pro max Juliana Kanyomozi King Saha Winnie Nwaji Irene Nambiru atena bo tunja kumese sawa live imenga baseka nganya jula yeru gogo muma showground comedy festival bila bila mukaga atege kedua Habitex promotion.
5: Ndi mukazi omupambanyi ndi mutobi zuku kamchala munange emirembe gyo kusabiriza abasajja gyakomadde.
6: Wa mulo mukulembeze wakati kati
7: kumutendera gona
6: wabula tuvula mujukize byatanakolako nga bibamu bi omutwe abitandikireko leero
8: kwaniriza mu palamenti y'omulonzi wajukiriza oyo gwe yalonda ne gwatalonda nga yeerayiza ayinza okubanga nayamubanja ekyo kyayagala amukolere.
9: Waliwo oli ekukusa DR forms nga yeeteeka mu kifo nalabye emisango nga mingi gisoba mu 10 bagenda kujulira bamba n'abajjayo nze simanyi naye ngaffe twabalabanga balayira kati wemubanga mwalayira mwe bakulembeze bya kooti ffe tebitukwatako bayinza n'obutabajjayo kati ffe kati babanja obuweereza ate si mwenna nti baabaloopa abamu mwayita mudda kiba kitegeeza nti mwe mulina okutukolera waliyo ekirala kati babanja obuweereza bajeti baagisomye jjo kitegeeza ssente zijja naffe tetuli beetegefu kugamba nti tetwagala buweereza obuweereza tubwetaaga kiki kyolabe kiri mu kitundu kyo nga kyalikoleddwako mukulembezeo tuukira ku nsonga palamenti yetudde sipiika mu ntebe mwendi yeno ye palamenti y'omulonzi wanji wewe webare kuliriza munanga Muhammad Eburambi
10: kakati nsaba omusembeze wange
8: ezebo
10: bagoberere enguudo zebakkesa disitulikiti munnaye bali masambala sambala
8: bali masambala bali mabaagala bayita mugenda bali mankubejja kati kuba kyeri singo bere bi kuba kiri oyagala batereze
10: kuba lyabo kyagala batereze wawe oliko wogulenzi okudde
8: okudda rudda wa
10: okudde kikyusa
8: okuva ewobulenzi okudde kikyusa
10: n'ekyokubiri okuva ekikyusa okugendese abo
8: ani gwe mwalonda kutaana awo mukulu kibirango Arondo balima ndaya omanye baga tyalimya mu rusuku sibitegedde byalimye omudda gusigazaye balima balimye biki ebyo kati abalima oluguudo balima sambala sambala madde sikategedde bamalaga erimira batyo Arondo olalabibwa abaayisaamu kagureda aleme kugamba nti baalirima naye nga tamanyi bye baalirima obambi wo bantu bekikyusa neyo batera okwogera ku makubo oba bambi kati embeera erabikase nnungi omukulu taata owulidde munaye abalonzi basaba owange esabo
10: Ego manya kanyumerako abamu twebazengako ambeu nebazeko muonge yakena na ulilo mulanga kwetupa bango bi okubekomba kuteka poke
8: balulimye
10: we wabate lezi time kuma bate kwa burungi manyi nyange yali ya chula wawo
9: okay
10: mkuba kwe yongela mwa mkupakaina wa ita
9: esa
10: wa ya kaka kibaa kuruni zao kwa mimonga teke nyonge rukusaba ukube nyondo kukuke visaka kwa kuku nyonge mkuba ya tonye sine mmodo kateri sajo egena neteke no mpile nune watu kitoina wa itange mkuba ya tonye yamba mkuba kukuke visaka ukube nyondo mutauli ukuke visaka atote ena wanku ungi ilio na yoli kute nyo kati mwami wange tukutaba wamazo ukulaidiba mchikuchili ndende kutavolongo saba kubago abeka kubabali kuge chigoma chavamu so eduna kutola janina mwala ukule kama mwami mwongi
9: yali kutanao
10: yali kutanao
9: esebo
10: na kutabie inyua nyiwa kasende haruna tengo oliwe nale mnenga na kurota
9: yeke abakozi chikuru nyo kari katumusabire umwami kwa saganye nzonga wao kutanao budget yeje budget wejireti urugundo baruteseko ne bakansara bamujukizanga baba batudde mu rukiko wa mugamba ngati waye wafe wafe bakansara obukubo kubo obutonotono bwe bayino kuisa mugureda mwe mulino kubujukiza bamubanga mutudde mu kanse yo mugire mugire mugire abantu semubaweza kubanga oboli yo kulwe kitundu ujoba tosirika tosirika kubade bajja kugamba byino kola bingi atakati enenere mwe bali nokola bingi gwe bibyo bye bitalimu simba wanyi mukuru uwe bale kuliriza nyono chichia chikuruma side yao
10: emu sinze mpavulo mkulembeze wande nakabiwa anamania tuwai tuwa mjayo uye tenga kini ene tumuzayo hei alia tukubiza masanya za kukuli nilivavu wa kubata unikansa lukane kina kumkwe kwe rogi
9: masanya leza kwa kubiyaro
10: haa masanya za kwa mbiyaro hanti minando ya pira kwa yalea masoku okwa kumasa naga mba wakuma oku wata angitila naku kachimu nyeze kwa agala masanya za kukubiza
9: yali ali nage ya yali ya gatusa uva yali tanagari
10: hei mazeru gatusa nga kone kukuni yonye mazeru ya ajimati jisa
9: hei katio ya gara gatusa rudawa okay kari umkuru wa gaiti ya masanyele za goku vyavi simanyo waka sente kakendera okugajja kumuti ogai ingiza mnyumba yo atao simanyo wabu gama ruku tuka obamu asegara murababu mitinga jiba itako umanyesho nacho tuizo okugasa bane gajja na yato okugai ingize nyumba nga nago chizibu chiri yao kati ne musigala gali ingizako na kugamba bantu tutasiba nawe mbuzi kumutigwa amasanyalaze naye nga nawe olaba bulabi awo nga gali waguru nga temugayingiza mayumba simanyi oba ekyo kyo kiri kitya naye kasubire nti nago bwe gatuukeyo mu byalo mugayingiriza kabeeyi katonotono simba wanyi mukuru jikuli mu rujja
10: aina
9: nizi jeko
10: solito
9: hey hey wanji
10: umaru kenda yu kutitevi
9: hey
10: wako uwe miezi nga mkaka
9: nga tiba janga
10: nga tiba linyawu
9: hey
10: umutekete
9: umukuru jimi uwe kasao
10: ndi kasao ne sate kupatize nga kukwa ina konya
9: kano kadongo sem sigara kumaru wago tukusigare buli omujali
10: kati kawa kama sikoja kakainu kufa nunga minyoko kakia mpiri
9: chichachi kurume kasa wao
10: numa sebo kukusingi la tala ni imuro kakia omusenyo ita kubo liya kwenye wadewa kalikora
9: eriva wane ridewa
10: eriva sachi kukita wane wande kena pakaru kara
9: ee
10: neese nga utabachia kwa sifiri mburunji abantu kube moto kabayi batenga kubumara mu bayiwenga muganda wampulira
9: nkuulira sebo
10: ali kosiri kubumira
9: mbaja gara kuulira nsonga nga uzirambika
10: sebo nzikusa namba cha mero sifiri cha kuwanda usoni bateta kubi moto ka abimpuru kabimusema lete kukumara ati hile hile kukukunye nepo ajabula mjao zivono na bono ujima kufonga bakenda na hizi lache neba za nivu kulatika chema ni eta andiso kora
9: yee
10: kukata wakuita matumbo
9: nivu
10: bata andiso kuko kora
9: agenda
10: kuzi imbi vikoma
9: ok
10: kato kanya nyo kufe chindi wano kukende wejiri
9: hey
10: nga mubi nyo nivu mweba za yeba kwa sabo mzikiriza
9: sabo
10: kwa aleko kubato
9: ok
10: Njia kwa rafu mambali tata machia abasawa kasa wabusi yao opposite njia kwa Dawsoni wazo kukeba chianja waban
9: esamo
10: hata hapa sechite msima katika wali uo mwonge mwawino mwonge mwawino hachia nanda wako kukuo kubiri
9: ichi chirungi nyo
10: esto vera kundyo nombunyi wa amaru
9: kari banda vila valia jimbi bangamide timba tumide parameti yomuronzi wajukiri rizo yoko ya ronda nenjigara wandikao nawe omukulembeza wandikao ntie bintu babyetaga

0: ani akabya umwana wabandi mureka heya bamwita azize bafana aromne semanda manisuru mitekinsaha kayimba keko ndozo kafunye abange government ya Uganda nga yegase kuwabo bona betugabana nabo omwezi gwegumu okusomera mu budget namawanga amalala mujagawulira nga nago gatandise okusoma budget kubanga abamu betufananya ebisanja nabo omwezi guno abasinga obungi mu basomera budget na feyafe yamaliriziddwa olunaku lwajjo minister ow'ebyensimbi omupya nabadde ndaba Matia Kasaija nga tatambulidde leero ku red carpet nga bamulagana bulazi wa kutuula ne manya nti essaawa yonna ekifo mwoli kiddamu omulala nga naawe kennyini babadde bakubira bandi ng'otuuka ade bazikubiranga luli Matia Kasaija kati bazikubidde Henry Musasize ng'akutte bulungi nnyo bulafu kesi nene ng'azze okusoma bajeti y'eggwanga yabadde bajeti abasinga obungi bagikubakubadde ne bagimenyamenya yazze n'asoma n'akaatiriza ebyo bye twawulira mu mbalirira ekituufu gw'omusolo gugenda kuba gukuŋŋaanyizibwa era n'akasente baakongeddeko ku mwenge n'ebirala bingi bye baataddeko omusolo kaseminti nako kasubira okulinnyalinnyamuko n'ebirala bingi naye embalirira eno etunuuliddwa nnyo okukuŋŋaanya ssente eziwera zisobole okuyambako gamba nga mu bya science ne tekinologiya babitaddemuko kasente ebyobulamu eby'enguudo ebyobulambuzi n'ebirala bye basinze okutunuulira n'ebyobulimi nabo tebaabitadde wala babitadde kumpimpi awo batunuulidde ku bimu ebijja okuyingiza ssente nga mwe muli n'ebyobugagga eby'omuttaka nabo babitunuulidde nti bijja kuyambako kw'otaka nezza emisolo mmwe bannayuganda ze mugenda okuba nga musasula bigenda kuba nga biyambako okulaba nga embalirira y'eggwanga etuukirizibwa obutabalika nsanvu mukamu nana nga mpitirivu pulezidenti Yoweri Museveni yayogedde bino naga nti natadde abantu babiri mu minisitule ya local government abantu bano abamu baboogerako ng'abantu abazibu ennyo era mbu bayombi kati nga balamu n'oyo Justin Namere bwe nagenda Masaka baŋŋamba nti oyo omukazi talina mpisa alumbira buli omu nange kwe kugamba nti omuntu agamba ku bali b'enguzi olwo omuntu bw'akugambako n'akugambako olwo ng'aba talina mpisa asirise n'atakuloopa y'aba ayina empisa ne mmanya nti onono gwe bataagala gwe nnina okuwa obukulembeze kwe kumusimba bwa minisita bwa gavumenti ez'ebitundu nega nti kitegeeza omuntu ekintu teyakitegeera bulungi kyebaali bamugamba nti ab'empisa omuntu okugamba ku muze gu naye ayogedde atya kyekikulu kyekisinga obukulu abaayi omubaka w'omu Kampala wano omukyalo w'omu Kampala Shamimu Malende yalabiseeko n'abamu ku babaka abalala abali ku ludda oluvuganya gavumenti nga bali mu kusoma bajeti wano ekololo olunaku olwajjo abaali ku ludda oluvuganya gavumenti ensonga eyabambaliza ebiddugavu bakyogedde lunye ne bakyatula aga nti abantu baffe bali mu kkomera ate n'abamu tukimanyi bulungi ntukyabanja obuwanguzi bwaffe baatufutyampya tetulabitegeera n'ekirala abantu bangi nnyo abali eyababonaabona njagala bakitegeere nti twambadde ebiddugavu okulaga nti bangi abanyigirizibwa betukiikirira eyo naye muwulire ebizibu byabwe nebyo byabasaba kale nzirugavu okujambala ku mukolo nga guno guno omwaka gw'ebyensimbi nga gujja kuba mukambwe mwagwambalidde ebiddugavu nga temusaaga bana ebintu bya Dr. Besigye na Obedutale bulabika tebidunyeemu ate birinnye enkandago ate kati anna sebo Besigye eyo yasinziira mu kkomera eyo nga bali wamu ne banne ne bagenda ne baloopa omuduumizi w'amagye General Muhoozi Kainerugaba n'abalala kati omulamuzi yabagaye nti mbawadde ennaku musanvu bajje beewozeeko ku byabaloopi banajjayo tebajja kujja naye nga bo ab'oludda oluvuganya gavumenti ku kisinde kye bayita ekya PLU kati ate PLU waliyo abakulembeze abamu abaasala ne bakkiriza nti bwe tuba tukkiriziganya n'ebimu ku ebyo ebinyigiriza abantu naffe tubeere eno ne tubiraba kati baatunuulidde kino aba PFF chevata deyo kumunabu ulio wa piero yu wakati chiamani mafiba mwagazaji na wawata ndiso kutunula ntibano bagala kumutu wala mukoti kunsongachi hapa PFF bagamba ntio mkuru bamusibye nyo tuwata deyo nukusaba bamwe imirile aveyo kumisange minene ijo na iti vana tudamu omu kubaroya ba PFF iranga ya oleleza Dr. Kanukiza Besigye yaliko koro di mea wechibuga Kampala chino Elias Lukwago ya gaya ntituja kuchile merako badja kube ulira basaga kari katu basabile songo sanga banazu ulira abayi rufufu majoli kuchara cheyu bajeti baji ulira avantu obata banaji ulira umanyeju avantu weda bali kubiavu ngatoneza na kumanyanti bali mkusuma budget ndo zengari parliament jirali ya isenda nga nebe mubabi ulira ndo zabagambia tetulina buzibu tuwabi tegira tegira da enyama eganda kuri nyaru wa mafuta abaji wameru wa nama mjimanye ndi enyama ya kuri nya kati abali murufu na bagamba aha batu gambi neko baremeko jienu mtu bagamba ate bagambe nti ate mtu tatanike kuri ya birengi mugenda na ate ele birengi bijira kunte ente jira ke birengi kati hey. Mama futa ga kuri nyisabuli chintu eroja kwesanga ngawo badotambula bagenze bongera bongera maka set mpola mpola mbwandi antinu ligade gali nyinga ne budget tena somwa mbwata kati ke yasomese kibaji somya tena bajongedde koko lita ngabajongedde kaka sente munewe kama katono kati era kama ke chuka chuka je kachusa chusa
1: wakola chimbuli
2: mami sazi
1: okende wakola chimbuli
2: mami sazi
0: biebio no biebio kati oruo uwete kake sibe siba buruji nyomu chiwato wenyeza guno mwaka kwa

0: Yeno, osobola jifunira ku tabi ya ferio na musawa munana zoka. Onywe banga libakuwa okusasula ya miezi 12 mirambirira. Kuba kunamba etali ya kusasulira noti munana noti noti bibili atano okumanya ebisingawo. Omugano guno bukomanga asatu ogw'omukaaga. Stanbic Bank erungamizibwa banki ekuru ya Uganda. Sente za bakasitoma zikumibwa ekitongole ki Deposit Protection Fund of Uganda okutuukira ddala ku bukadde 10. Amateeka n'obukwakulizo bigobererwa.
1: Bw'otuula ennyo mu jjamu nga weetaaga okukkakkanamu, funayo. Bw'oyiriba ennyo nga weetaaga okwetereza, nywamu. Omusana bwe guba pereketye, weewumuzeemu n'omumiro gwa. Ebbugumu bwe liyitirira, weewumuzeemu nga weenywera.
2: 7up, super duper refresher.
3: Oje wulira. Ejo je chuno cha pichipichi ya Simba Automotive Limited. Enkozi ye milimo. Kati kilizo bagana. Simba Automotive Limited. Bebo kawa ina pichipichi enkozi ze milimo ya liyaba na baboda. Omuli bosi sisi chikumi. Robta sisi chikumi ya wili mutano. Okugukata ne Simba sumo. Enonga tukutuku. Eze kuyamba wako na mkutale. Abarimi. Kuna abasubuzi. Anti yeti katemanyi pick up. Tukutuku zino. Mwiniwe sisi bibiri. Sisi bibiri ya tano. Ne sisi bisatu. Ngakulikeza single tire. Ne double tire. Osobola okuzifuna mu kashi oba ku kibanja mpola. Pichipichi za Simba Automotive Limited ziriko ucharging le simu yo omuto omugaso obulungi kuna amataala lumamyo okumanya ebisingawo genda ku ofisi yawe sangi bekamoja opposite City Oil oba mundeba opposite Total Horizon oba kwile ku 0704 anamunya 3374 Simba Automotive Limited 360 degrees satisfaction.

0: kalala
1: akabisa nga wano bogendo kufunira kaseko kumatama akatalika gamba
2: kuluwe kuluwe
3: kuluwe moya
2: kuluwe kuluwe
3: kulu andi nze nyimbe
2: ogini kebinyo
4: kuluwe moya
2: ntuli ya ntongo no binebi lala
4: tuli ya ntongo tuli ya ntongo
2: tuli ya ntongo
4: chongo
2: baba norimba wali rimbi wawo nga abayimba bakulemberwa kabinazi nkutumunyoso yogono mfimula mfu
1: kumkumula matugo gawetike kina kasina kokusanyuka atinga boyiga mubinsa nga wano isawini simba ya binsa ngone kutusi wako
5: mchakara mchiki dabo dabo
6: Chakala, akomyewo na manyiga mirundi ebiri. Wefunire rock boom oba silverback energy. Kemera wansi wakasanikira, chola bacho wangura. Rock boom.

0: You buy your buy today and get the job done. Strong, reliable, available at hardware shops countrywide.
1: Akasera ka chanako, chanako te babaluwa. Wabula, masimage yogerera. Nkwaniriza nnyo mu kaseera ka kyannaku, kyannaku si bbaluwa, gaba mazima ageeyogerera. Mwebale bassebo ne bannyabo mwena abasukiramu okuyamba ku bantu baffe. Mukama abawe nnyo omukisa. Wano no mu studio ninawo omukyala kuva eyo e Nakasongola, mukazi wa lubuto ate yakafiirwa bba. Bakuyita ani amannya? Sembelera akazindaalo.
2: Bampita Nakitore Emma.
1: Oli wa myaka emeka?
2: Nene miaka asatu mwevi.
1: Ozala libwawa.
2: Nzalibwa wano katikamu.
1: Bakadde bo jebali.
2: Azadde bange jebali.
1: Tata akola mulimu kisembera omuzinda.
2: Tata tayina mulimu gonna gwakola.
1: Alima bulimi. Okulima nagwo mulimu banna.
2: Yale malai yagwa namenyeka.
1: Ate mama.
2: Mama naye era mulwadde wa kugulu.
1: Gwe bakuwererako.
2: Kale bampeererako okwo.
1: N'osoma paka mu kyokumeka.
2: Nakoma mu kyamusanvu.
1: Kati oluvannyuma lw'okoma mu kyomusanvu.
2: Ne mbeerawo nefuna akalimu kange ke nali nebeesabeesawo.
1: Wali wafuna akalimu ki?
2: Kalimu ka ngoye.
1: Ng'okola ki engoye yoza okola ki?
2: Nga ntunda butunzi ngoye yawo bino byakunkumula.
1: Ng'ozisuubula wa n'ozitundira wa?
2: Nga nsuubula mu wino. Nga nzitundira
1: wa? Ove Nakasongola?
2: Nga nzitunda.
1: Oba ova gye bakuzaale nawa?
2: Katikamu. Nga nve Nakasongola nenja nensuubula mu wino.
1: Nakasongola ova waani?
2: Nakasongola nva wange wenyini nyini.
1: Mulu wali ozimbye yamaka? Obwange ofumbiddwa?
2: We nali nfumbiddwa.
1: Wali ofumbiddwa mwami ani?
2: Mwami wa nzala kika.
1: Omwami nga akola mulimu ki?
2: Omwami abadde muvubi.
1: Omwami nga avuba.
2: Iye.
1: Omwami yakutwala mbaga?
2: Nedda. Teyantwala mbaga. Iye.
1: Omwami yakutokota bukutokosi? Akusanga wa okutwala?
2: Ansanga awo era kibuye ku mwalo.
1: Kati ate gwe omuntu owenakati oweruweru katikamu. Ate ekibuye ku mwalo wali okimyeyo ki?
2: Ekibuye ku mwalo era nasisinkana bazadde bange. Nenfuna akalimu ako nemba nga ntandika okweyiyayiyeeyo.
1: Sibitegeera byennyumiza. Oŋŋambye nti ewammwe Luweero katikamu. Nze mbuuza ova otya e Luweero omusajja asobole okusisinkana ekibuye ku mwalo?
2: Nga bazadde bange bali eyo gye bakolera.
1: Ekitegeeze ne katikamu mwali mwavaayo?
2: Ekatikamu era gyetuli. Naye engeri gye maama gye bakola ki? Gye babadde basimba amakanda nga gye bali.
1: Nga bakola mirimu ki?
2: Bali mu byakukalirira byennyanja ne bamala ne babivaako.
1: Kati naye wali okola ne maama?
2: Twali ne maama era.
1: Omwami mukutwala akumatiza atya?
2: Omwami mukuntwala amatiza atya? Nangamba nkwagala. Nemugamba nange nkwagala. Netuuka ekiseera netukwatagana ffenna babiri.
1: Otyo omwami muvubi?
2: Omwami muvubi.
1: Omukyala otunda ngoye?
2: Atunda ngoye.
1: Akututte ewuwe?
2: Atutte ewuwe.
1: Azimbye wa?
2: Nga tuli mu muzigo.
1: Eyo kibuye wali emizigo?
2: Emizigo ye. Netupangisa akazigo kaffe. Netutuuka netufuna twagenda okukola mu kibira eyo mu faamu. Netufuna abantu w'emiti ne batugamba mutulongoseze faamu. Netufunamuko obwanda ne tugula wendi kati.
1: Mugula wenkana ki?
2: Twagula era kapoloti.
1: Naye nga kenkana ki obunene?
2: Era si ke kanene.
1: Kawera iika oba half eka?
2: Tekawera iika. Mulimu nyumba na toyi.
1: Mukagula sente mmeka?
2: Twakagula 70,000.
1: N'omwami?
2: N'omwami.
1: Ekibuye kizinga mwalo? Si kizinga ndowooza, mwalo.
2: Mwalo. Netubeerawo naye.
1: Nimuzaala abaana bameka?
2: Netusooka netuzaala omwana asooka.
1: Mwami bwavuba?
2: Mwami bwavuba.
1: Okuva saidi ewa kyavaamu sente?
2: kale enaku zino ngeri gye babiyimirizaamu enaku zino byayononeka tekyalise
1: eluiza alimu
2: naye luiza aliyo
1: nga mumulya kyanyanja ewaka mwami ngenge genne nagireeta
2: lwaba aleese lwaba atafunye netuli ebirala
1: otyo mwami n'omuzaalira bameka
2: omwami nensooka muzaalira babiri neziramu
1: nga balongo
2: nemuzaaliro oyo ogwenina abasigaddeyo eri waliyo abasigaddeyo besitasobodebali
1: bameka
2: bali basatu
1: negwositudde wakunasitudde
2: ono wakuna
1: ate n'olubuto olubuto lusulirirwa
2: era
1: luli myezi emeka
2: twata nagenda mu ddwaliro musikaani netutandika okubala ne dokita okuva olwokubiri
1: ogwokubiri
2: olwokubiri olwokubiri lweyo wiiki eyo male wiikisi bbiri mbeere nga ŋŋenda okunongoosa
1: kati bagenda kulongoosa ddi
2: anti kakati kwakava okuva olwokubiri kwakavaako ennaku meka
1: kitegeeza olubuto lwatuuka dda
2: iye
1: omwami ali ludda wa njagala mmanyi ensonga z'omwami
2: omwami oyo nolwo nga tuli naye ekibuye bwe tubeera naye ekibuye ku mwalo n'alwala
1: alwala ki
2: yalwala omutima yalwala amawugwe n'alwala n'ensigo
1: mwali oba temwebikka bulungi
2: awo simanyi bulungi kuba
1: obulwaddebimukwata ddi
2: byebyamutandika januwali
1: owa guno omwaka
2: guno omwaka
1: omwami mwamuziika wa
2: twamuziika ikanda
1: wa
2: ikanda busoga
1: gwe ng'omukyalo ow'abaana balamu bo ne bagamba batya oba baganda b'omwami
2: katya nti baganda b'omwami bo baŋŋamba ne baŋŋamba nzire nkomewo eno gyebanongooseza gyenzaalira ne bagamba siina sente ne baŋŋamba nga bwewaleeta omulwadde naawe ng'omujjanjako nga tewali sente baawo sente
1: omwami wali wamuzza mukyalo
2: nga embeera enkutteko tetulina kyakulya kati nemusitula nemukolaki nemutwala eri ewaabwe bwe namutwala ewaabwe n'abewaabwe nabo ne batandikirawo okukolaki okujjanjaba era gyafiiridde eri ewaabwe
1: kati ne bakugamba batya
2: ne baŋŋamba nti nzikomewo eno gye banongooseza ne mbagamba siina sente ne baŋŋamba nti naawe olaba bbaawo sente zonna zonna ziweddewo ziggweredde ku bbaawo ne baŋŋamba nti njije wetwagula akafo ketwagula ako ne baŋŋamba nfune gwe ŋŋenda okukasingira ne mbagamba mu budde buno siina gwe ŋŋenda kusingira kifo kino ate n'ekirala wali we tuli bagobawo sirina ne baŋŋamba kakati gwegenda ogwo gwegenda fe tujja kuba tukubira essimu olwaddamu bakubira essimu ne mbagamba mulamu anti kakati ŋŋenze mu ddwaliro ne baŋŋamba mulamu ekyamazima tetulina sente
1: baganda b'omwami
2: baganda b'omwami
1: oggwe kati lwaki atoze ndi taatawo
2: taata wange yandeese waneeno
1: ewa booda
2: taata wange yandeese
1: kubamusobedde
2: ngaamusobedde
1: kati ozze wano ku radio Simba ngo ensonga enkulu ekuleese
2: ekindeese waneeno ku radio Simba nzize kwekubira mulanga
1: nti gwekubire
2: kwekubira mulanga nti abali eyo bonna abampulira nzize kwekubira mulanga kulaba nga nyambibwa
1: obadde ozaaliranga wa
2: mbadde nzaalira nakasongola
1: nakasongola ku ddwaliro kyawe
2: erya gavumenti nkwoluusi mbadde
1: nzaalirawo ku ddwaliro bakugjako mmeka
2: kuba kwono banjijjako emitwalo gyali ana tebanjijjako ono omulala banjijjako ekiwoko banjijjako emitwalo gyali ataano ekiwoko wanekasaala eruweero omulala ne banjijjako eraana
1: kati gwe tosobola kusindika
2: baŋŋamba amagumba gange mafunda
1: kati olinayo ku bugoye bwo
2: obugoye bwo nali nafunayo okwo obutonotono kati bano abagenda okuziika nga bakiyamani babasoga yandeetedeyo mama kiiti naye buno obulala obugoye buno obulala nabo sirina
1: kati gw'olina essimu
2: essimu yo sirina
1: so kati nesente ezigenda okuzaala tozirina ate nga bakulongoosa bulongoosa oba olinawo kko
2: era nazo sirina
1: akasera kacha naku ucha naku teba baluwa gaba mazima ageyogerera omukazi wuno ansobedde okuva ena kasongola na yenga mpozi yerema na chito kumiaka satu mwebili alirubuto rakutano atuwa buzibu umami ya mwle seno urubuto wanzala chika bamuzi seikanda busoga urubuto lusulirirwa ya ina kuruza ala mngalu wakubili katituli yao tubalirira obana azala di tugambia unako lwalero lwokutano katugezeko kuyamba kumuchalo ono gwe nasobola kuyamba ko 0 msanvu msanvu 2 ana 7 1 7 mukaga ne 0 msanvu 5 2 mukaga 3 3 3 3 kitawe ya mwerete de wanomba dendo uzanti wa boda naga manti omuwala nemerede alina abana bana kati olubuto lwakutano asulirira okuzala ati omwami bakamuzika wikisinga 2 kale obuyambi bwona tubwaniriza nze kanso kenzi obaka buno atenzire tulabe bwe tusobola okuyambamu omukyalo ono akaseera ka kyannaku kyannaku teba bbaluwa wabula mazima ageyogerera
3: wadde tusenye essira ku ssanyu n'akamwenyu mwenyu eri abawuliriza abaffe naye ate ensonga bw'ekwata ku bulamu obwabwe ebirala byonna bisooka ne biyimirira ne tusooka tutaasa obulamu obw'abawuliriza abaffe eno ensonga lwaki radio simba yayongezaayo fayinolo ya neeyimbira byange ebadde ey'okuba okulwa 6/26 n'egyongezaayo olw'ekirwadde ky'ebola mu kaseera kano tulangirira ekigambo kimu ekirwadde ky'ebola ekikutta obudde bwe kibuteera kavumba ajja kusaanuuka buli muntu avumbula essanyu eryaffe erya simba olunaku lujja kuba kwolwo gwelindirira bulindiriza olunaku kwolwo kwe kulibeera day of freedom ekifo tekigenda kukyuka ejja kuba kavumba ate kirisukka nga tuvumbula essanyu oluvannyuma lw'okuvuunuka ekirwadde ky'ebola mu kaseera kano tukubiriza abawuliriza abaffe okugoberera ennyo okulungamizibwa kwa minisitule y'ebyobulamu ku ngeri gye tulina okulwanyisaamu ekirwadde ky'ebola femmwe mwefe
4: oyagala kukwata ku simu eyaseereza nga yeesooka oba okwefunirayo ekyuma ekipya nga kinene ate nga kidduka mogo byonna ebigonzezza funa essimu empya ya tekino infinix oba itel ku looni okuva mu mogo ng'oteekayo akasente akatandikirwako kano nga kasoboka era ng'ogifuna mu ddakiika 15 zokka ate ng'ebisale by'osasula buli lunaku bijja mu nsawo yo ng'ate bw'osasula obulungi mu myezi 3 egisooka ofuna omukisa okwewola ssente enkalu okutuukira ddala ku 35% wa chali reduka lyone litunde simu za mogo obakuba ku noti 2 noti noti ana 5-8 noti noti okuyambibwa mogo egonzesa okufuna simu esereza
5: buli mwana gwani dokutandi ko bulungi mu bulamu wabula omwana wo ne bwabala bikabulungi acheta go bukumi okugema yengabe kuma omwana wo obutakwatibwa ndwadde ezakabi ng'omusujja gwa mulalama polio n'ekifuba ky'omumawu gwe oba nnumonia nga tezinnaba kumulumba mu Uganda okugemesa abaana kwa bwereere mu malwaliro ga gavumenti gonna okuva ku kuzaalibwa okutuuka ku myezi 18 kakasa nti omwana wo agemebwa mu bujjuvu aleme kutawanyizibwa ndwadde zino obulamu bwe bwonna olina lw'oyosezzaamu teweeraliikirira genda ku ddwaliro lya gavumenti erikuli okumpi ogende mu maaso n'okugemesa omwana wo okyalina obudde okukuuma omwana wo kebera kaddi y'omwana wo leero mugemese mu bujjuvu era mu budde kubanga okugema kutaasa obulamu obubaka buno bukutuusibwako minisitule y'ebyobulamu
6: katubanjulira engano ya Supreme ennungi ate ng'ekola ebyokulya ebirungi okukira ebirala enaanuuka bulungi yeetaaga butto mutono ate ng'ekusobozesa okukola ebintu ebiwererako mu budde obutono engano ya Supreme ekolebwa ba Mandela Millers abasangibwa ku roundabout ye Busega ku luguudo lw'e Masaka Supreme Flour a product of Mandela Group
7: buli lunaku lukyanga olulala wabula ebizibu ebitutuukako mu bulamu byawukana era wono mu kyannaku abantu ab'ebizibu ebyenjawulo bakyesomboola okuva mu bitundu ebyenjawulo bikaabya
8: mu ntaasa okugulu kwange baleme kukusalako kubanga nasigaza kumu ate kati n'okulala baagala kukusalako
9: yekikaabya muzeeyi
8: nnaku n'olaba emyaka gye nina etaliko okutambula obw'omu abantu badaalidde omuzzukulu ng'oyo n'akwata ku mukono n'adeeta
7: biyungula ezziga
10: nze kunnyamba abalinawo ke balinayo abalinawo ku bugoye abalinawo ku buwunga obwana bwange bukule kubasijja busuulawo omwami wange wiire ekadi yonna gy'oli gy'owulira bana abaana baabo baana batano bonna nze mbayina omu asoma Omataso magena na alwara njai na uzi.
7: Wamari nyamiza.
9: Mama njagala munyambe. Ukole cha musabula munyambe muntase mama. Chesaba. Chesaba. Nsawa munyambe mbaga ili debanange muntase. Obulumi kwendi mu.
7: Bikabia.
11: Anaba uliza ba radio Simba. Saba kunyamba. Neku uyambi ele mudua. Lizo uladevu numa. Uladevu numa. Uladevu numi.
7: Byobya naku kati nawo ali eyo ngolina ebizibu ebyenjawulo jangu ono ku Radio Simba okuva Monday mpaka ku Lwokutaano olabe koni nalugwa mama kya naku kubwere.

0: Ano kushenda mumu samba kaza rufem fa radio simu mpola gomeda mbesiri kusula wa mwise Lady Mariam na inga nkwa deo ni nkumino mkwano aka azizi ya zone wimba mwansonga angalavu ya mwekuzi egende kadiwa mumiaka na inga era wemuli temu inaje muda yes elanga mpozi haka imba kukaweleza mikwano janga waboda boda ye nansana bananga waba anabani ya bagambo kuweka ababili ababili dalolwe gulo aba boda boda ba side ze nansa na muwe kaba biri babiri obregulo nebi anamwe mukoze chinene nnyo kumenya obufumbo bwaba namwe omukazi yasoka maso omusajja nali okabere ne mabego omusajja akabuku mu olumu kwata ngatandika kusaba namba eno boda bwetambula mpako namba yo ogenda kulanga omukazi atudde tateredde na yengera ali mukugaba namba ezino no gamba ibanange omukazi yali tuseka kusawe mwe yakaungeza atuka satu bana mwa aba boda benansa na mukoze chinene nnyo bani yabalamira okuweka ababiri ababiri akaungezi baba jamu kasubia wa munakula babiri babiri neri mutawuni kuna mirembero diawo baweka babiri babiri ya batu denansa na neba na mwemu menyobu fumbo waba na mwe na inga nku gamanti gwe echibugu mochuuli la Simba Cosmetics watu kwa lida kazigo aka Simba Skin Care tekala bakwe yu rushe jamu chibugu mweyo kazigo kanoka janjave mbalabo luumu ebiguna mabuwa ni tairi baina ni Simba habo petu ya mjeri tenone chizige chuko morusunga rewevu baina Simba Wanda Soap na imu lunji nyo elabu wabu yetaga 0 msambu msambu nya 0 satu abili mwe mwabili mwenda walone 0 msambu 0 0 mukaga munana anamu satu msambu mubili bade nyino mgenji gwen subira kanso kenzi joba kabuna
1: wate tusenye sira kusenyo na haka mwenyu mwenyu eliaba uliriza abafe na yate ensonga bwe kwata kubulamu obwabwe ebirelebyo nabisoka nebiyimirira ne tusoka tutaso bulamu obwaba uliriza abafe eno ensonga lwaki Radio Simba yayongeza yo finalo ya neimbira byange ebadde yo kuba okuba mukaga nga mukaga biri abiri mukaga nejongeza yo olwekirwadde kyebola mukasera kano tulangirire ekigambo kimu ekirwadde kyebola ekikutte obudde bwe kibuteera Vumba aja kusanuka. Buli muntu avumbule essanyu eryaffe ya Simba. Olunaku lujja kuba kwolwo. Gwelindirira bulindiriza olunaku kwolwo. Kwe kulibera Day of Freedom. Ekifo tekigenda kukyuka. Ejja kuba kavumba. Ate kirisuka nga tuvumbule essanyu. Oluvannyuma lw'okuvuunuka ekirwadde ky'Ebola. Mu kaseera kano tukubiriza abawuliriza abaffe okugoberera ennyo okulungamizibwa kwa ministry y'ebyobulamu ku ngeri gye tulina okulwanyisa. Samwe chirwadde kyebola femwe mwefe
2: Obadde okimanyi nti etteeka lya Uganda likirambika bulungi nti ettaka lya famire teritundibwa era teripangisibwa wadde okugabibwa ng'omu ku bafumbo ababiri tategedde etteeka erikwatagana ku by'ettaka likirambika nti omwami oba omukyala alina olukusa ku ttaka lya famire kino kitegeeza nti ettaka newe libeera nga liri mu mannya ga muntu omu omwami we oba omukyala alina olukusa okubeera ku ttaka eryo n'okulikozesa ettaka lya famire lye lirwa weewo famire weeyina amaka we balimira emmere oba ettaka kwe bakolera okuyingiza ensimbi oba ettaka lyonna erimanyiddwa nti ya famire nga n'abatuuze b'oku kitundu bakimanyi etteeka likittaanya bulungi nti ettaka nga terinnatundibwa abafumbo ababiri balina okubeera nga buli omu akimanyiiko singa omu atunda ettaka nga munne tamanyi gwaguze wandiba ng'oguza empewo era osobola okuvunaanibwa mu kkooti z'amateeka n'obeera ng'ofiirwa ssente zo abakyala b'omu maka ebiseera ebisinga batwalibwako ettaka olw'ensonga okusalawo kukolebwa baami bokka nga bo tebamanyi naye etteeka liriwo okubabugiriza olina olukusa okugaana omwami we okutunda ettaka era nga buvunaanyizibwa bwo okubeera nga weebuuza zibwako ng'ettaka eryo terinnatundibwa era olina n'olukusa okusigala ku ttaka eryo singa okizuula nti omwami wo ayagala kutunda ttaka lya famire oba okulipangisa nga takubuulidde osobola okwerwanako tuukirya abalandizi registry oteekeko kavieti okusobola okuyimiriza okutunda oba okupangisa ettaka eryo kavieti eno ejibwako gweka abeera agitaddeko oba kkooti okuyambibwako genda mu FIDA Uganda abakuwa obuyambi wamu n'okuwabulwa ku by'amateeka ku bwereere batuukire ku ofiisi yaabwe esangibwa ku ploti 9 Ntinda Avenue Ministers Village munakawa division oba kuba ku 0 nye munya 5 3 0 8 8 8 oba etali yakusasulira 0 8 0 0 10 1 15 1 oba kabona bakutusibwako FIDA Uganda wansi wa pesa project nga bayambibwako Denmark Netherlands wamu ne Ireland
3: Gwe nkusasudde
4: ziriwa
3: kabira kusimu yo nawe
5: Daddy owasaruni amanja
3: oyo naye musasudde
4: naye mugerwa senti wazijewa tobanga wayiza obubbi
3: bingo masavu
1: gagano masavu genyini ne bingo masavu. masavu nyiga *555* mwendemo hash Airtel wa MTN ogobererenda giriro oluosa rwenke 12 zoka okuva ku mobile money oteke mu pinio olwo ingire mu kazanyo gano masavu genyini sente zo wangu de ozifunira ku mobile money yo nyiga *555* mwendemo hash katikati nawo vimbe mu na majaga bingo masavu aba wanguze bakulangirwa mtoka malira wo sports ne Bruce Mtabizi wamune mu kiwanja chebye misanyo kubireze chiro bingo masavu akutusi wako Totibo Logistics.
6: Muzayi mate, nyamba munango mpe kumageze, nimiro yange ngee ganyi.
7: Nesogera na bako, olemendua kulima weta meloni mulima bukwanso kwanso.
6: Munange meloni zagana, zonna zafuka mutanga.
7: Alima Yash F1.
6: Yash F1.
7: Eo ya kunyonyole.
8: Aba Faith Agro Inputs, balese watermelon Yash F1. Ngene gulila munaku nsavu mutano. Ewomo kamara, ezito wa kilo 12. Elimuobu siko butono nyo. Chokampa vugulunji. Enone yangu ila asara. Ebalo kufobu fi. Ekumilebiru wade. Kukatari jiva ya yanira. Yash F1.
9: Simunjika chanko kumpia.
10: No. Ya yuga cheki ya njini jeweta nilabulijo. Mbulunji wa yobwe njini nobu womi wa njini womanyi. Omulabi.
9: Chokamba yeri, ene chwa watilo, nebifuwa bilibika beza. Ene kawome na dela, obama mpe drumsticks. Chino chisambia ni chwa omenye chini imba. Chiri gumite, chino chivaite chwa watilo dede.
10: Checho, labo obulungi buno bwonna obusabikiddwa mu ndabika empya.
11: Mommy, are we going? It's chicken to life.
10: Kitufu mukwano.
11: Yeah.
10: Boteka teka Yuga Chick, kaba kasera ka family. Yuga Chick.
12: 40 years of serving Uganda.
13: Abantu babira bambuza rachi nina kamwenyu mwenyu kumatamba amazima gaga no nina mukwano gwangali nebifuna. Hey, ntereka na baka sente buli mwezi nebanzili zebi savo. Kwe gamba na malayo.
14: Leka kemi faro kumi na ukuda waguru kwa kauche ya pride wefuni ya Yesu wa kumwerele chani na nimu kumatabi gafuru wale ro oba kwa kunabetari ya kusasulia noti munala noti bisatu wa sato musatu uende chenda mwenda okumanye bisingawo tandika okutere ku lwaleero omaleyo ne pride amateeka n'obukwakulizo bigobererwa.
15: Pride Bank, your growth is our pride.
14: Pride Bank erungamizibwa bank ekulu ya Uganda sente za bakastomers ekumiwe kitongole ki Deposit Protection Fund of Uganda okutukira ddala ku bukadde 10.
16: Abalimi b'ennyaanya mulabyeko ku bibala by'ennyaanya zammwe wamu n'ebikoola nga biyina amabala ag'obutondo oba obutonyeza obuddugavu nga bw'amaanyi.
17: Akatonyeze n'amabala ku bikoola.
16: Oyo ye bacterial spot, obulwadde obwonoona ennyaanya nga bukubaka amabala n'obutonyeza obuddugavu ku bikoola n'ebibala ekireetera okukendeeza ku mutindo gw'amakungula.
17: N'ekino nga kinkosezza nnyo, nyinza ntya okukikomya?
16: Kozesa MasterCop okuva mu Nsanja Agrochemicals Limited, eddagala erirwanyisa obulwadde bwa bacteria nga mwe mulina akatonyeze mu nnyaanya. Liri mukopo w'amaanyi alwanyisa bacterial spot ku bikoola n'ebibala. Likwata bulungi ku bikoola ng'enkuba temala galyozaako. Liyingira mu bikoola okusobola okukuuma ekirime era nga teririmesa bikoola kukola mmere ya kirime. Lijjira mu kikula ky'amazzi nga lyangu okutabula nga mils 2 zitabula bomba ya liita 2.
17: Awo nno nzizemu agalime ennyaanya.
16: Kuuma ennyaanya zo zireme kukwatibwa bacterial spot ng'okozesa eddagala lya MasterCop ofune ebibala ebirungi eby'omutindo n'amagoba agawerako. Lyefunira okuva matabi ga Nsanja Agrochemicals Limited ku Benchwanuka Street ne mu Container Village ku Nakivubo Plaza oba amaduuka agatunda ebyobulimi n'obulunzi ageesigika oba kuba ku noti 775 noti 78. MasterCop, omukumi w'ennyaanya zo ku ndwadde za bacteria.
18: Ndabuli jo sima yo etambula omunawe buli wakutano tukumire nyimba ezikuteka mu modu

Kuno kushenda mungu samba kasatu femfa radio simbe mpolo kumele meite Friday mba kubira wimba nga buwa nsonga. Nsonga tuwele tukuwa wimba nga lafu ya mwe kulide na yengo wimba wawira wimba yumuita go kuhulida. Nalusiwa Grace kapapa labu kuhisi zabutia umukulu Alex Chitonza waliku DT Solar. Nkubuza ko DT Solar ni CCTV cameras. Mwe vale kubira nga mchikuwa saganya bulunji nyo Karo, gambot ya Karo, ate mpozi Maria, waliwo Abe, waliwo Alani, natera okupakinga basemo ne banyabo eranga mbeba zaba yambye kuwacha naku kankomeonga mbabudi omchalo nagenda kuzala tazali na bulunji.

kubiba kelele nga chinana mumunana tukube kelele nga tumuwana nga tumuwana okuba kumachaka tizimu kumi tuzina buzinyirwa nsonga nga satu esoka soma matayo mwenda biri

0: ekintu kyabayimbi okumala okufa ne mulyoka mwe parade nga abayitirivu ennyo mu kuziika nemulaga nti munyoleddwa nnyo awo ne mutandika okutuula mu nnyimba z'omuyimbi ekintu kino ekintu ekyo abantu nga bakikomplaininzeeko nnyo nnina bagamba nti mubeerayo eyo nga musirisenga omuyimbi oyo waali abonaabona bubwa amala okufa ne mulyoka mujja nga mwambadde bulaaka nemugamba nti abadde mulungi mutima gwe gubadde mulungi abantu bantumye mbuuze mu abayimbi nti lwaki abantu bano mubalinda bamale kufa mulyoke mwambale ebya bulaaka mugende mukuzika nga ate babaawo wano before nga mukyasobola okutaasa kariya zaabwe abalala enjaga bajjeeko abalala mira abajjeeko nga temubayambye
1: kansuubira tusiriimu mwabo
0: mbuuza ba artist kati engeri gy'otuuse represent them kubanga ekibuuzo ekyo bakireese nnyo nga segawa abayimbi boobeera oleeta awo babuuze lwaki omuntu baba balinda afe balyoke balabikeko ne bawa examples abayimbi nga basatu awo bawadde eyo noyasembyeyo ddaladdala masaparot rest in peace agamba nti abayimbi baayiise ekiwaatule ne bayiika empigi
1: njagala kutereezaamu abantu abantu buli bwe mulaba abayimbi nga bazze bangi kulumbeerwa omuyimbi ekyo kiragira ddala emikwano gy'akoze ng'akyali mulamu
0: yes.
1: Ng'omuntu era abantu tebandikifunye bubi nti ffe tuba tuzze kuziika we come to show up for the love and the friendship we have with that person
0: nibagamba nti mubeera wanga anoonya omutwalo nga tagufuna nga temugamba mubadde bakyaliire
1: ne bwetunaabikola temujja birabawaba nga tabiteeka mu kamera oba nga tayagala mubirabe
0: kakati nawo bwennyini era wenzija ekibuuzo omwana waliwo omuyimbi waliwo dansi eyafudde awo bamuyita Hustle Queen nti yaleka agambye omwana oyo eyafudde bamuyita Hustle Queen nti yaleka agambye bwabanga afudde karo kasiita ajjanga n'amuyimbira oluyimba lwa nkuba yaka kuziika father we baamugambye nti omwana yaleka agambye bazina enkuba yaka father kyeyakoze yazinzeeko buzinzi bibye bwati neamanyi basooka eggandula tebalyambalira waabo

0: team ne bakola ebintu ngo kitwalanga mugwi waddalu nenga si mugwi waddalu akikoze lwambeera olwaki groupu masanyusanyu bwegatyo kubanne okubuta mitwala byekabe yambudde nga Arsenal okuba tutte ekikopo ne beyambula kati abo nabo tubatabulu tubakebere mitwe kitegeeza nti twetaagayo okwo embeera oba abakugu abateekeddwa wabamanyikiddwa mu kubudaabuda abantu baffe si baboda boda bokka wabula sekita zonna bayambibweko tubafunemu.
1: Dumbera tubulide nti bakwataganye na makampuni agawerako okubayamba okufuna permit ezibakiriza okubeera ku nguudo ate mu nkola nga yakibanja mpolo kakasa nti bafuna ebisaanyizo n'okutendekebwa bakendeeze ku bubenje ku nguudo.
0: Bangi abatalina bisaanyizo kyovola batwavaayo fetu okubeera nga tukubiriza bannaffe okubeera nga bafuna ebibogerako era tulina driving school emu nga ffe abeggoma gye twakwataganye nayo babeere ng'abantu baffe bafuna permit ku kibanja mpolo olw'ensonga nti okuŋŋaanya ssente za wamunzibu naye ate bwabanga aleeta mpola mpola zangu aba asobola okikola kati twatadde embeera nti omuntu ne waba asobola 1,300 olunaku twataddewo embeera nga atasoleza 1,300 naye ate n'afuna driving permit kati kyetwagala twagala olaba nga buli muvuzi wa boda alinnya ku luguudo abe nga alinako driving permit saate tubakubiriza n'elementi nkulu ku muntu tuga okubeera n'ebisaanyizo ebimuteeka ku kkubo naye ekyokugamba nti kubakebeera mitwe si ba boda bokka ensi yonna abantu tulina obuzibu abantu baina trauma ninga tetumanyi.
1: Baba zadde abakulembeza wamu n'abayizi abesomolya Nakasenyi Church of Uganda Primary School lisangibwa mu Lukagu ekitale mugomole na muganga mu disitulikiti ye Mukono bali mbwerere ekirivu olana mutuka enkuba afuda embye n'asula ekibiina n'aleka nga abayizi tebalina walala we bagenda kusomera. Kakati abakulembeze bano okubadde bakansala nga bakulembeddwa mu ssentebe w'eggombolola ye Namuganga Dawson Kyakuwa Ssekyanzi balajjanidde gavumenti ministry ebyenjigiriza gattako ne ofiisi ya saba minisita ebaddukirire kubanga abayizi tebalina we basomera ate bwe gutuuka ku nkuba gujabagira.

nsunsula mukumi nga zonna cream ezezi kuteba na Uganda nezibatambuliza kubunkenke ekimba kino kya Sidiki Vocals bakiyita I Will kiri mu namba ya kubiri.

0: kilomita kula mankawa ya kemba kakavinyo nyimba za kabatu wa fabudu wa zingiru getu wakaru msaji ya yimba kukamati ye mkampala tukuma kwa mbuzo kumina nga babaku mwenye mchanchana mkwasa mjwa chumibu sio chilewa fabaru nchenyo nizo tanu zo kamu ganda angimwana mama zizulo kule kumine mu zo na kwa gamba tika kungu wa mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mchana na juma wapabu nga kule mwenye mkwasa kanyye mwenye mchanchana tuwa gana nyoba ntuwa femo ina kai mga wa mwenye mtianga waka vena rufule babuzi yako machiliwa nga baboda boda mwenye mpanga mwenye liba mpola mpola au kutumbe tufudu sito wa mbaga na nyoba ntuwa feba
1: Era mundanga kuyiriba kintu kikulu nnyo n'olwensonga eyo mundanga togwa mumanyi togwa musubi see kastad dice ebanga ekyalo olingo mukaga gwo gujja kujja katonyenya makeno nyenya makeno nyenya makene nunda kulugena kujja munange omusikisi wali guyimirira n'ebikenezo badde okubozera biro manyi obulamu bulinga ludo ludo munyenya n'onyenyo n'okubekene n'okunofuna omukaga nenyenyera n'enfunekene n'ofuna omukaga katatena dice webe ekyalo olinga nsobola okufuna omukaga Gwate yabadde mikaga nofunikene
2: novayo
1: chovola bakati obulamu webute window kutambula togwa mu manyi kasteba nga dice echa rolling omukaga gujja kujja ebachi wena kuwazo kwate kutama era biche zabiganya abamuza za impulira njagala nakwe tuga
0: ndiyo wetuga andi waleo karudo ekasuka Ole kasuka no kubanga kuba kene bunya ku kene kene kene
1: muno na afurumya mapesa gona na agatambuza ne gatuka afurumya mapesa
0: na afurumya noga abanange Allah bano wabawa riziki ki
1: ngo chanya nyakene ate buli kintu banange kibako no mugaso olabo no muchale yali Yesu la muruguda kana ne kagambe motoka muyimirire tamtomera mama wowe kakati seba ate sebo gwe nkubulire buli kimu kivamwe kirungi
0: choka buli wogama ntia banaye Nze kaanve murudo mza nyongu tadi. Kaanve kaanzi nsika njeso nyewe.
1: Omukaga we gujira.
0: Omukaga we gujira.
1: Ngato kufudeko.
0: Ngato kufudeko.
1: Chita geza lemera kwa wake ne miaka na miaka. Omukaga rujia kucheyo daiso jira weyo. Hey. We bulamu. We tutambulira.
0: Ea jisinzira kuhimilide mabiga. Unakuwa gira.
1: Yeri indako.
0: Aino kubanga nesi wabisirani.
1: Uwange. Uyu geda akantu wako. Nzi yukire dawe tuwari inga tunyenya nyenya mwao. Tuwa ina ludo wecha rungu kubodi yogu. Nene. Nalika furu nyo. Nenga luo mtu waku imirida mugongo. Mkwa nonota nyenya yo wado mukaga.
0: Nje mkugambi.
1: Eleba atugama nga vayo mugongo
0: wange. Nje mkugambi ye.
1: Kati nenebu zanza imirido wu imirizo mkaga ngugani dewa
0: kumja. Omundu waku imirida mabiga na yae ino kumatali inga nyo kumukaga kuku kwa museno jetulimu. Kwa bachala banu sometimes obalaba for example abasajja bambi basingo kutula kurudo yoga metika ti musajja kati yabalo muzanyo gwo maka ogwo kubera wono ku nobulamu okutambula kati omuchala nayo ino kubanga wetiriza
1: eh anage oba wetereza utya bide bintu mukama bwatu wabaya bitonda
0: ndo wo ino kubanga osaba wena ko mukanisa
1: oba das buli ama ina chakiririza Gena kwa muzikiti, gena kwa mukanisa, gena kwa musasi. Ochitegera. Nalabe juzo lutalo lwa muloko leno musamize ku social media uko ngalutabuse. Mugaru acho obulire enjiri ku saboli yange. Noli amugamba Yesu akweta onamubuza ku nsingo okumanya Yesu gwe. Olutalo lwa badaone. Nanyaba ne tamulumbagana omulokole. Tolumbagana musamize.
0: Oli amugambye. Yamugambye ngenda kuletera police. Omusamize na amugamba Yogama Yesu utasobola kola nga polisi.
3: Nsayo mwena, abafunye na mabatafunye. Timukulikeyo.
4: Utule nyo mjamu, nga weta agoku kakanamu. Funayo. Buhiribe nyo, nga weta agoku etiriza. Nyuamu. Omusana baguba pereketi, we umuzemu no mumidogwa. Ebogu mubwedi itidira, we umuzemu nga wenyuera. 7 up.

Oli kuchenda musamfa kasiri sasa tufemu mwafe radio sime mporogoma enu njedembe. Atempo zitu kwa nilizanyo na kuruare luno. Mu na imbira biyange mpoza atemu kulikeyo kakafunda. Elanga tukutuwala bulungi nyoto wa shiftinze mungu lensonga za World Cup. Atempo zine tugamba tulimukasikike tukuma esawe no yenyini. Elanga tukujukiza njikuruna kuruare nyini elanga tumazo kulutegira bulungi nyo. Tuja kubiranga tubirane finals za fee kavombe chifoti china chuka. Just tunakuruelu wachu semuroka. Obude buchi alibu ebumu. Buli kimu kyasigadde nga kye kimu, buli kyekana nga nteekateeka zaffe zonna zonna nga bw'ozimanyi, n'essambira byange, sabule gadi, byonna byonna byonna byasigadde nga bye bimu, just lunaku lwe lukyakyusemu katono katono, nenga tongera okujjukiza nti bagisere bagula simu empologoma ennungi edembe, tuli ku TikTok waleri mpozi ate ya Radio Simba, ate n'abatufuna ku Bokati TV, bobangu yagala okubira mpozi ngate otulabako live, abaana banonga nabo balabako live nga bakuma mwaka siki n'abantu babebalira bazina bo, agenda bugenzi ku Bokati TV, YouTube channel. Subscribinga oja kuwira ngo tufuna bulungi nyo obagenda bugenzi ku TikTok ya Radio Simba na ogenda kuwira mpozi ngati otufuna bulungi nyo Liana backup wechitege na eji alinyo aja kubanga na ya tufuna bulungi nyo gata kompozate nejeje Eclipse kale netongero kujukiza ntituli ni manafe abado tibo logistics bulisawa tupia tugaba mpozate emitualo asato nako lwalero kusawa emu nedachika makumi abiri tugenda kuwira mpozi ngati tugaba emitualo asatu ozanyotia uliriza bulungi nyo ababadde batubadde nibo tubatambula na bulungi nyo babadde baziwangula paka na katiba kya wangula mu Bruce wa Bruce ba wangula mu kiwanje ba wangula ni wono mpozi ate mu nsiya nembira byange era abantu ba wangulira ddala bulungi nyo kugambye bakayise bingo masavu mpozi ata kutusiba kuba nafa abadotibo logistics ngalo mpozi ate ne

0: Gura Simba genda musimu yo mapesa oba smartphone nyiga star 255 star mwenda emu hash obere mpozi nga gamba okay wa enter teka mu pini namba yo obere nga te ogamanti yes bagenda kutema enkumi bidi zokazoke za Uganda ate mpozo ino kubangu inako airtime omukaru ku MTN ate gwa airtime tewetaga airtime yena yena yena wabulo genda kuwira mpozi nga te uwangu la buwanguzi emituwa la satu ngame nyiga star 255 star mwenda emu hash obere mpozi nga te uwangu ya emitwalo asatu joka joka nzesula senyonga Mr. Mosquito Haji Titi vya ombwati kavumbula 002 atenga timu webadanga ingila yonabulu njinyo ngabo tuulira
1: ala la la la la la la gama nchi kavumba kavumba kavumba nachi
0: kavumba nalo
1: kambanga muli rede eranga muka kasa nchi kavumba tali wala nyo nina kuzo mwezi za tujo kufaga mba jebu jama soto imbefena alo are you ready
0: we are ready choir.

anyo bisinga ne byaba bajega zo bavu wambi kudenga njagala sente mbeo ngibizibu anye nazene mono nyanza mpoleka sente ndibubi ngajukira landi rodi nze yango byebintu nayiwe weru ngane mirimo janzi kwako do kumale miezi munana mwanye naze yasese akakule natema akazibu mubangu nankudalira nti sibanga ndi mbega yazo mubega yangeredda akagero mbwe ekizira kitatta nafunye nyike nga nkuba pikicho mwana wammange bwe muwenjula obubugo naluyima akola.

0: ngumpala inama zinagana na kakongo. Wala ziyoku mazinagana kusimba na kakongo. Gari mwesawa zino.
1: Kano jamu kikegera mulunzi nyo. Na inga teto ngele kubajukiza banyuanyi wa fe. Nti kavumba, kavumba kujakuwa mtuwa logumu goka. Togwa mumanyi, togwa musubi, fechi ntuchiri munyo. Atena ngatugena kuchigusa. Nore nsongeye tegeka akamba lo kumunyuanyi. Tegeka vibe yo, tegeka akasente. Yongira muko kumutuwa lo so kuongira muko yo.
2: Waliwe bitu wade subi. Haba nange muna ajira muja kwa mwoleseza double standard. Watu ugele rako anu. Waliwe mwolese nguvu mbuja.
1: Nguvu mbuja. Watu ugele rako anu.
2: Mbuja, mbuja chitakeira Ede kundi nyingi zira anga Nefe tuwa choko kubaba ulize Kutuza ambila unja
1: Temutwe yambu nuliramu
2: Wajia sanga na fetwe yambu Nikaba geze ni mutwe yambu nuliramu
0: Tujabala gomule ganjuba
2: Nole nsonge yo mwole sobu enkanya Choko ze kubalala chikole ne kubachi
1: Ne kubalala
2: Ne kubalala Tamu za ni condition zimeze same Zimeze apula yingi
1: Kari kakati mwana mlenzi jangu mpola kasiki kaku Tuwa gala abantu wabawe wakakona yu limba sirumu
0: Lumu
1: Olimba roku miroga manti orenzi zaka wo
2: Wachi mwe aba manager ave Wachi abantu wano tupagambe nyimba Chiwali wachi ntu chizivunga bana wano kusala uru imba chiru enonda Mwababa deo mwuse mchiraba Omwana agenda na ajane nyimba Kakati nga bamaze kubate kamugundi Aweta agisa coach nga abala nyonga bola ba coach wabela kutachira ini kumupira Na manya substitute chigwe nyingi za muzanyi chafude Neba nubaba bala luyimba Omwana gwe nzitunka na ikubanga Ainza butamanya luyimba lu agenda kolachi Wano katika tulangirira mu kitegeri bwetuba era ku final obukodyo bwonno mwana bwasobola okukozesa okuwangula bukirizibwa okujja kako okuwenguzi keko kakirizibwa naye obulala bwonna oba atadde sipayi mu kampu ya munne we bamukize ku gati wa asosa luyimba ki otegede kuyimba asosa Nawe nolio kumanya oluimba wetu wabale solo musutuza ako oluimba ki Oluinzo kuziki zoni Sika antuka angu mukalabira ukazibu nyo
0: Okay tubabuza ko mwena mwena abali ku Boka TV abasobodo ku responding Abali responding ze mpozi ate ne nchuka chuka Anna Jones mulaba ko kwali nyo Rashida Joma kwali nyo Ate mpozi waluwa waneno mulalani wano mulalani wadnange Mwena mwena mbalaba Zainabu nakaizi na ye kuli mkulabie Abala mbagame nti akali Obude buwachi usemu kokoko Ninga tuchi aluo buruji nyo nyo nyo Ndo uzatupa wademu na akadi namo mweseti Nga wade bagama nti ha Katu bodinge tukusoke tudeke wakatu la yoku na imbila biyange Robert nawe mkulaba kuli nyo Robert Size na yukulabi kuhuli nyo wale kuwela mpozi ingate Owiza lukogula simbe mpolo gume nunje dembe Atupa gama mchuchi nge mswichi nge mswichi nge tuswichi nge mkade buzde Aluimba chilo yaga tuzeko mwana mlenzi
3: Mzimu kwa nancha masakuru
0: Agena kuzako mzimu kwa nancha masakuru

0: amawulire mu bufunze gagano ku Radio Simba.
1: Ziweze bili ezekiro tekunaita dakika yonna. Musibye mutyano banafa abatuuliriza. Agobudde buno ku seddume lubogola Simba gali mu bufunze. Nze Richard Sentai. Abantu bana abateeberezebwa okubeera n'akakwate ku kuttibwa kwabadde omuzannyi w'omuzannyo ogwa rugby mu ggwanga Sydney Gongodyo lunaku olwaliro baleeteddwa mu kkooti ya City Hall mu Kampala ne bagulwako emisango era ne basindikibwa mu kkomera e Luzira ku alimanda nga poliisi bw'ekyagenda maaso n'okunoonya abo abayinza okuba nga basigaddeyo era nga bateeberezebwa okwenyigira mu ttemu ly'erimu. Ate yabadde minisita w'ebyensimbi n'okuteekerateekera eggwanga Matia Kasaija lunaku olwaliro awaddeyo yafeesi eno mu butongole eri amudidde mu bigere era nga yabadde omubeezi we Henry Musaasizi n'omulanga eri buli gwe kikwatako obutaganya mbeera yonna ezza emabega ebyenfuna eby'eggwanga lino byagambye nti alese bitambula butooke. Minisita avunaanyizibwa ku by'emirimu n'entambula mu ggwanga Fred Byamukama awadde kampuni eya Enago Project eno nno nga yeekola oluguudo lwa Mityana mu Bende nsalesale wa myezi 8 gyokka okubanga luwedde okukolebwa oba si ekyo kontulakiti yaabwe yaakusazibwamu era basibweko n'envumbo obutaddamu kukolera mu Uganda luguudo lwonna. Ate kye ekitongole ekivunaanyizibwa ku bisolo eby'okuttale Uganda Wildlife Authority kiguddewo ettabi eddala ery'ekkuumiro lyabyo ng'oggyeeko entebe eyo nga lino n'eriguddwawo liri mu kitundu eky'Embale mu kaweefube w'okutumbula ebyobulambuzi mu nnyaffe Uganda bwekyo ne kisuubiza nti kyakuzimba ebifo ebirala okwetooloola eggwanga lino. Waliwo omuko omuzirango atawena agobaganyizza nnyazaala we n'abaana ku ttaka eririko n'ekijja kubawangaalidde emyaka n'ebisibo nga lisangibwa ku kyalo Obusubi kisangibwa mu ggombolola ey'Ekiseke mu disitulikiti ey'Erwengo. Eddakiika zino ziweze ebbiri eziyise ku ssaawa ebbiri ez'ekiro bugatambudde ag'obudde buno mu bufunze nga lyeta ku ssaawa ssatu ezaakawoza masiga mu bujjuvu tova ku seddume lubogola Simba ekiwanja eky'ebyemizannyo y'enteekateekeddako.

0: Chino, chechi wanja chebye mizanyo, omuli ya maulile gebye mizanyo, ukuwa mulijeze nja ulo, wamune bye mizanyo bilala. Katifuna maulile gebye mizanyo, agasenge jedu abakugu, abamanyi, abakenkufu, ngabo naba itake jaman. Chino chikulu nyo, ngerova wano, oruo deri jeba bitebeleza.
1: Chenda mumusambu kasise satu fema mafada sima mwewa nyoku vila ngamutu uliriza mwewa nyoku vila ngamuchariko dala bulunji nyo paka sawa zigena kuvila satu zechilo na kurualero chuanje chavya mizanyo onyiga sita mbiviri kumi sita ama kumi ya viri sita anamu satu hash nosuvalo kubango wafuna mpire ejo gabo tufayo kubanti nujukuteleyo kugambi sita mbiviri kumi sita ama kumi ya viri sita anamu satu hash nofuna VIP VVIP olukalala ordinary vyo nono suvalo kubango wafuna ngoli wamu neba nafe aba 22 bet
2: mizanyanga fa mugwanga Uganda gakutusi wako 22 bet katifuna ebitundu 10 ko 10 yenyongeza kunsimbi zo soko kuteka kwa account yo eya 22 bet osobola okwandisa ngogenda kumukutu ogwa 22bet.ug we wandise ngoita kumukutu kwa 22bet.ug
1: Yes, 22bet. Abava ine wasobola kubanga bagamba nti ku www.22bet osobola kuba nti nowe wandisa ddala bulungi nnyo n'ogulawo mukutu ogwo n'ogenda ku mbeera kati gye tuliko ffenna eya World Cup n'osobola okubanga ate ojaganya nabo nga bwe kifaanana. Bava ne bagamba batya? Ne bagamba nti nno buli kaseera kagenda kubeera nga kongera kubanga kakuchamusa mu mbeera yonna naddala World Cup enegenda maaso osobola okubanga ogenda n'oteekako ku ttiimu yo gy'osinga okuba nti n'oyagala n'obetinga osobola okubanga otunuulira odds naawe n'okkiriza nti no odds zirabika nti no zisingira ddala okubeera nnungi ennyo live in play osobola okuba nti n'ogibetingako osobola okubetinga ku collect score osobola okubetinga ku kubateebi abagenda okubanga bateeba mwogo mpira n'ebintu ebirala bingi byosobola okubanga osanga katale kasitogenda n'ogulawo omukutu gwa 22bet osobola okubanga otegeera akatale ki kyekalina ku saidi eyo cash out osobola okuba nti nomufunira ddala bulungi nnyo gwe kasita obanga osobola okuba nti nobeegatirako era nga ddala bagamba nti okuteekako deposit kyekintu ekisinga okubeera ekyangu ennyo ku 22bet so genda maaso osobola okubanga obyettanira osobola okubanga otunuya nti noosobola okubanga ojjako ssente z'omu bwangu ate osobola okubanga oteeka mu bwango banafa ba 22bet bave n'osobola okuba nti nobagamba akusaidie so genda bugenzi mu maaso osobola okubanga okitunuulira era nga naddala ng'ogenze n'okozesa mobile app ojja kubanga osobola okuba nti nokifunira ddala bulungi sente z'oteekako bazikubisamu emirundi 10 ku buli 10 paka ku mitwalo 49 oteekako paka ku mitwalo 49 bazikubisamu emirundi 10 ku buli 10 nga bwe kifaanana so bavaayo ne bagamba batya World Cup eno esobola okubanga ate ekkumamu omuliro ng'oli wamu ne 22bet buli kimu kisobola okubanga kitambulira ddala bulungi nnyo nga bwe kifaanana era nga bwe batyo bavaayo basobola okuba nti nobakutegeeza teweerabira nti nno kasita tujja omanya bumanya nti nno okuwangula kuba kufuusa okuwangula era ne kaakati ogenda kubanga weewangulira emitwalo 50 nga bwe kiri manya abamu atandise dda okubanga munjiga atana bakubanga anyiga sita 255 sita 9 emu hash tandikirawo sita 255 sita 9 emu hash obeerako nsinzizo 12 bajja kubanga zibakusalako osobola okubanga ofuuka omuwanguzi olunaku olwaleero ow'emitwalo 50 era anaawangula tujja kubanga tumukubuulira we zinaawera essaawa 2 n'eddakiika 50 draw ejja kubanga emaze okubanga ekolebwa era ng'omuwanguzi tujja kubanga tusobodde okubanga tumufunira ddala obulungi ennyo genda mu maaso osobola okubanga okozesa omukisa ogwo toggwamu maanyi kubanga guyinza okubanga omukisa tegunaba kubajja sayidiyo naye nga bwe gunaba gukutuukiridde era ojja kuwangula ensonga lwaki owulira oli akugamba nti naakanyiga omulundi gumu olinagaana akanyiga emirundi 10 emirundi 40 emirundi emeka okusinziira kasita omukisa gujja nga kwolwo gugwo era gujja kubanga gukutuukira so tekigaana genda mu maaso osobola okubanga onyiga sita 255 sita 9 emu hash ojja kubeera muwanguzi ow'olunaku olwaleero era nga tujja kubanga tukubuulira ani anasobola okuba nti nawangula akusaidiye World Cup yasobola kupanga etandikira ddala buterevu bulungi nnyo era nga bamasobola okuba nti nomugirabira ddala akumu abasobola okuba nti nombaawo omufumbo simbooto paka saa zigenda kubeera satu ez'ekiro munanga ajja kubanga negatako twongere okubanga tukubuulira naye nga tekitugenda kubanga ffe twongera okubanga tutambuza ensonga eno nga bwefaanana World Cup yasobodde okubanga etandika omupiira gwe twasobodde okubanga tulaba wakati w'eggwanga lya South Africa nga batunka ne Mexico nga bwemwasobodde okubanga mulaba Mexico bategesi abamu ku bategesi kuba abategesi bali basatu omu ku bategesi wali ku kisaawe kye twakunyonnyodde olunaku olwajjo ekya Estadio Azteca Stadio Azteca kyasobodde okubanga kikwata omuliro nga bwemwasobodde okubanga mulabira ddala bulungi nnyo goolo bbiri Mexico yasobodde okubanga eteeba ne mubeeramu red card satu naye nekitegeeza nti no byatuwadde ebyokwogerako bingi mwogo omupiira ogwasobodde okuba nti no guggulawo ajjukira nti no goolo y'omusambi Julian Quinones yasobodde okubanga ateeba mu dakiika y'omwenda yasobodde okubanga tulaga nti kino ekisaawe kyo kyanjawulo mu bisaawe byonna lwaki nsonga nakugambye lwaki bavaayo okubanga bagamba nti kyekiba kiggulawo oba kyekiba kitegeka omupiira ogusobola okubanga guggulawo mwalabye ekisaawe bwe kyasobodde okubanga kikyamukira ddala obulungi ennyo ne goolo ya Raul Jimenez kyasobodde okubanga ateeba omutwe ogwabadde omulungi ennyo gwasobodde okubanga akuba bwatyo nekitegeeza nti no bwetyo abawagizi ba ttiimu ya Mexico ne batandika okubanga bakkiriza nti ku mulundi guno ekibinja tujja kubanga tukiyitiramu ddala bulungi nnyo nga bwekifaanana naye nga red card esatu zasobodde okubanga zituwa ebyokwogerako mu jjukira kino abasambi ba South Africa babiri abaobeddwa red card mwe muli Fefero Sithole Fefero Sithole yaweereddwa red card ate n'omusambi yaze mu kitundu ekyokubiri Themba Nzwane naye yaweereddwa red card mu mupiira guno mpozzi ne Mexico nabo baamazeeko nga bali kumi omusambi Cesar Montes yaweereddwa red card mu budde nga buweddeyo bwe batyo nga bw'oyinza okuba ng'okitunuulira naye nga ebiseera ebisinga emipiira gino egiggulawo emipiira naddala gino egiggulawo kitera okubaamu embeera eyo ey'okuba nga ttiimu zikyetya ttiimu zaagala eddakiika naddala za 20 ezisooka buli omu aba akyetya ayagala kubanga akyasoma munne tayagala kukola nsobi esooka kyetutera okulaba ku mipiira egyo egiggulawo era mutera okugiraba nga gibeeramu okukankana kuba kungi buli omu nga tatanaba kwekakasa nga bwe kifaanana wabula ate yo Mexico yatulaze ekintu kyanjawulo eddakiika ezasoose yo yatandikiddewo kulumba ttiimu ya South Africa nga bwe kyabadde era nga kasita referee yalamudde oba yafuye firimbi esooka bwe batyo natandikirawo okuba nti no balumbirawo ttiimu eno eya South Africa kyekyenjawulo ekyasobodde okubanga kibeerawo tebaalinze South Africa kola nsobi wabula bo be baakase South Africa okola ensobi obo nkinyuna bwe ntyo kitegerekeka tebaalinze omanyi nga bamusamba ne mugamba bwe banaakola ensobi tujja kugisoma etuwa omukisa okuba nga tusobola obateeba tebaalinze South Africa kola nsobi bo be baagikasa okukola ensobi kubanga bagezezaako gizindukiriza mu mbeera yonna okulaba nti no babakozesa ensobi era ensobi mwagiramu eddakiika y'omwenda abasajja bano basobola okubanga bateeba goolo yaabwe eyasoose omusajja oyo Willian gye yasobodde okubanga ateeba nga bwe kifaanana kakati nekitegeeza nti nno si goolo yokka wabula kyawadde eggwanga lya Mexico okubanga basamba omupiira nga bwe bawulira bo bwe bagwagala so singa South Africa byandigwagadde kubanga enteekateeka ya South Africa yabadde nti tujje tugezeeko okubanga tukuba ekibaasi tubazinduukirize naye ebyo mubikola nga muyina ekisooka abasambi abalungi naddala midfield abasobola okubanga bakuba paasi eyo n'okubanga muyina abateebi abagenda okubanga babakolera ensonga eyo naddala nga balina speedi ennene n'ekintu kyonna naye twalabye nga ekisooka midfield ya team South Africa yadde tekolera ddala bulungi nnyo striking line ya South Africa nga tefuna mipiira mu butuufu bwagyo nga bwe yandibadde gisobola okubanga egifuna kwegamba ekintu kyabatabuseeko ab'eggwanga lya South Africa nga bwe kifaanana n'olowooza nti nno tekyabakoze bulungi nnyo nga bwe wandirowoozezza ku side eso nekitegeeza nti twalabe South Africa bwe wandirowoozezza nti nno bandibadde basanyufu nnyo bandibadde bavumu nnyo okubanga bakomyewo omulundi omulala okubanga bali mu World Cup ate twabalabye nga kirabika simanyi saagala kugamba nti ekisaawe kubanga ekisaawe ekyo empogana yakyo yabadde endala nnyo. Jukira nti ffe ng'Abafirika abawagizi baffe baba batono, naddala kati osuubira e Mexico teri nnyo. Sikiwa nti wali ennyo Abafirika b'osuubira e Mexico abakuba ekyeyoboga nti abajja kujja balaba omupiira. Kati ffe Abafirika abawagizi baba batono, naye jukira Mexico ye mutegesi, abana abawagizi bangi nnyo. Ekisaawe twakirabye ng'obuwagizi bwabadde bw'amaanyi nnyo, naye ndoza moment eno South Africa yagiyitiriddeko, kubanga twabalabye naddala mu dakikereza asose ng'olaba ne pasi zaabwe sizaabwe babadde nnungi ezikimala, ng'olaba nga abasambi baabwe bapanikinga okufuna oba okupasinga omupiira ku pressure, kubanga ebiseera ebisinga bamuba musamba omupiira confidence eyo nkulu nnyo. Dirolaga nti oli wanjawulo kwe kufuna omupiira nga muli ku pressure ya waggulu nnyo, ng'oli musambi oli ku pressure ya waggulu nnyo n'ogusiba n'ogupasinga confident ye ku musambi munno. Kakati bw'otuuka nga bwe muba ku pressure nga ekyo ekintu temukisobola, nga bwe mufuna omupiira bw'oba ku pressure omupiira ogusuula, kitegeeza nti kabaka weddemu, kubanga ttiimu eri gy'oba osamba nayo oba ogiwadde omukisa okubanga egenda kusumbuwa mu mbeera yonna, kubanga yo kyeyina okukola kwe kuba nti nekuteekako pressure esobole okubanga ekola ekyenjawulo, kubanga ekituufu kiri kino, Mexico bwe bamaze okubanga bateeba goal esooka babadde tebeetaaga kudominatinga mupiira, badde ekintu kimu kye babadde beetaaga okubanga bakola kugezaako okulaba nti empiira gino South Africa gyesuula balina okubanga bagezaako giwangula amangu. Ekyokubiri, balina okubanga bakontrolinga naddala makkati. Ekyokusatu, kwe kubanga tebakkiriza South Africa kubanga esobola okusamba omupiira gwayo. Kyo kyokka kye badde beetaaga okubanga bakola, badde tebeetaaga nnyo bingi mu mupiira guno naddala nga bateebye goolo esooka, era ndowooza nti kino kyasobodde okubanga kibayamba mu geemu eno, kubanga South Africa kati ate ye yabadde eyina okunoonya. Kati mu mbeera ya South Africa okunoonya, nga Mexico kyalina okukola nti baleke banoonye, bwe banaaba nga bazze maaso ffe tujja baluzinduukiriza. Kakati ekyo kyabadde kizibu nnyo nkosa ya South Africa, era ndowooza nti omupiira ne gubakaluubirira nga bwe twasobodde okuba nga tukiraba, so tekyabadde kyangu nnyo ku saidi yaabwe, era nga embeera wesobodde okuba nga eraba. Of course buli omu ajja kuba nga ayogera okusinziira ku refari abadde mu mupiira, waliwo abamu aboogera tya refari ate yabadde mulungi kimala, refari oba yabadde mukambwe nnyo, refari Sampayo eyalamudde omupiira guno, refari ku saidi eyange okay yagabye red card 3, naye nze saagala kwogera nti red card 2 zebawadde South Africa zezakyusiza omuzannyo guno, kubanga mu dakiika ezasoose zonna twalabye nga South Africa babadde olwedde bagiraze nti efuuse ya bigere. Kakati nze red card saagala kubanga nze nzoogerako nti zezakyusiza omuzannyo, wabula kyenyinza okubanga nzoogerako nti zaayambye Mexico okunafuya South Africa obutalwana kudda mu muzannyo, ndoza kyenyinza okubanga njogera, naye olwedde Mexico yabadde eraze nti no y'amaanyi, so red card si kye kinene nnyo ekyasobodde okubanga kikyusa, naye kyenyinza okubanga nzoogerako nti zaayambyeko eggwanga lya Mexico okubanga South Africa yanafuyeemu okubanga terwana kudda mu muzannyo, naye tekijjawo okuba nti no olwedde Mexico yabadde eraze nti no yabadde y'amaanyi nnyo mupiira guno, era kye tuyinza okubanga tutunuulira. Era ebimu bye nayagadde ku refari ono Wilton Sampaio yasobodde okubanga atulaga nti no musajja tayagala bintu byakyejo na bintu byakwekoza, red card yazigabye kabe kumutegesi, yasobodde okubanga amuwa red card bulungi nnyo, era nga yabadde akulaga nti no ina obuvumu obw'amaanyi ennyo mu mupiira nga bwe gwabadde. Ekintu kyokka kyosobola okubanga otunuulira, omanyi bw'oba otunuulira tactics, ekintu kyosobola okutunuulira ku ggwanga lya Mexico ekyenjawulo si kuba nti basambye omupiira omulungi nti kyoyinza okubanga otunuulira, wabula game management, engeri gye basobodde okubanga bafugamu omuzannyo guno, ekyo kyabadde kikulu nnyo ku saidi eyo, kubanga ebiseera ebisinga ttiimu bw'eba y'entegesi ebeera nnyo ku pressure olw'okuba ntegesi, abawagizi bangi mu kisaawe, eyina okukola ebintu ebyenjawulo ebisanyusa abawagizi, kati pressure ey'olumu ttiimu zino entegesi zigikuba naddala mupiira ogwo ogusooka. Wabula Mexico kye yakoze mu kifo kyokubeera ne pressure yagitadde ku South Africa badide pressure yabwe ne bajiteka ku South Africa kadada South Africa nebanga yisinga kubera ku pressure okusinga abategesi chendoza nti bobo yogera ku tactics eyo yabadde master stroke kusaidi ya Mexico ndoza munti no chasubudo kupanga chiba kole la angawe chifanana na yenga evi mbiyo tuasubudo kupanga tunuliam nti ok bata dewe teka kumateka ama pia tuwaga kusomera wano ageno kupanga gakula mwadi kapu eri mku teka muino kubela mu water break muino kubela mu water break water break enu ya teka teri konti chiteka buli half muino kubela mu water break ya dakika satu water break eno ya dakika satu na mjubuli chitundu chitake zaati za dakika mukaga mchitundu choko vile mdakika na mchitundu chishoka mdakika we yabili mwebili mwino kubawa munga muu mwela na mwinyo kumazi uro kubanti embele yobude chibugu mubugu mecho chini mguanga mwawanga ago chichakaka okubanga bali teteka lino zisoro kubanga libao liya ambaba sambi na yate kusaidie mu omupira bagubanga gubade guli ku momentum nene gugunyuma guli tambula bulungi water break eguta kubanga bwoguba gutambule dakika nzitukeza water break baba ino guyimiriza ne mugena mkunywa amazi chendewoza nti tuino chimanyira kubanga kirebikange chipya kufe olokuba nti chateka kati tuino chiogeza ko chimanyira bade balabo mupire banga dene tani ko kubanga anyumirwa bocho gendo kulanga lepali aino kulamula filimbi jukira nti luli ya kuteke dalali basi mbolo kubanga wale eta ili okuba nti luli bakipa wade beruaza bakipa wade beruaza katipa kipa wade beruaza nga omutende siya mugambi nti omanyi weruaze tusobola kubanga tufuna akadde njogereko na basambi obanchu se tactics senadala senga baba wata baba tuwala nga refa, nga coach agamba goalkeeper weruaza omangu nga ita basambi wano kutachila inyasubula kubanga ayogera nabo jukira kati kumulundi guno eteka ligamba nti omusambi goalkeeper bwalwala teri musambi akiriziwa kugenda kutachila ini kugenda na mutendesi liteka nyate water break eno eyamba ko kubanga kati kekasera omutendesi waina obudde obusobola kubanga bwogera na basambi be akusaidie so wadde bajjawo kiri ne ate kino kiyambako kusaidia emso sobola kubanga okosa kisaka akedde kike satu noyogerayo byoyogedde luli echenja wolo luli nti goalkeeper sobola nokulwalira dakika etano edakika omusanvu so nofuna obudde bungi obwogera n'abasambi ebigambo ne wane water break ya dakika satu so ino kuba mu dakika satu ezo ango otegese ebigambo abinji byo ino kubanga oyogera n'abasambi ango bifunziza funziza basobola kubanga babitegeera abulungi nyo che kitwe kyakirinzo kubanga twasobola kubanga tulaba

0: nga zino wa manga oluo wenkanya okuyimirirawo obwekanya tebuteekeddwa buteekezi kolebwa bwabula buyina okulabwa nga bukolebwa
1: omuwulidde ku byamateeka singa oba omwetaaze osobola omutuukirya ku ssimu ye noti 759 36174
2: eddakiika ziweze 23 ziyise ku ssaawa 3 ezaakawoza masiga
3: abuge gabadde amawulire ku Radio Simba.
4: No! Yeah,

0: Alright, akuchena msambaka sisa satu FM Ferrede simi mprogoma edeme. Kwa niza kwa kwa mgana nga uliza ulogula Simba yona josinzo kupango uliza mobitundu kwa nge vien jaulo nze Abu Dhabi muna Uganda utelevo kwa nga utusa ko nsonga zinate onako uruwanero nsonga za World Cup azizi ni dajika zima kumi na mnya izwe kwa nga tu ingila sawo nya izwe kwa nge za kuna kwa uruwanero studios steam esodo kwa nge ingila wo that is Aisha Powers for you okubena nga tutemateme nsonga zinomu World Cup jetukendo kubena nga uboli yao tutandika butandisi onako uruwajo Malabia Mexico nga kubagula nitimena faba South Africa bafana bafana baso dokubanga bamu nazago zade bili kuwele ne red card zade mu game ezo game red card satu motwala bide games red card bili ngazike ende team ya faba South Africa ne Mexico bafunya red card emu omoku basambi ba team ya faba South Africa Aisha agambye nti mpira guno tetwa tetwandi guruzinze na ye olokubanga ensi yonna ebadde against South Africa ndoza nabo balina that guilty Aisha ntine ebintu ebadde bigenda mumaaso South Africa ate abasambi oyinza osanga tebibakwatako naye abanansi ba South Africa abamukwabo ndoza baletedde atimu yabanafa aba South Africa bafana bafana okubanga teyina love ne mu bafirika bannaabwe ye World Cup esoosa okubeera nga timu za Africa zifuna okusomozebwa ng'osobola okugenda osamba omupiira ng'oli mu Africa nga tolina support mu majority y'abafirika banno because wenakulira nga ndaba World Cup Aisha nga fenna nga tulina n'engombe gambo omufirika amala kuggwamu nga tukimanyi tetusobola wangula kikopo naye nga omufirika amala kuggwamu mu tournament okufuna omuzungu gw'owagira era ffe abakuze nga tunyumirwa ku basambi abali mu teams ez'amaanyi nga Nigeria abalaba ku babangida bajejo okoca abasande olise babayalo ffe abalaba ku abasambi abakiikirira Africa nadala mu Nigeria Aisha mu World Cup z'ekyenda wali Italia 90 mu Mexico 1996 abali balabyekaawo twalaba omupiira nga omufirika amala kuggwamu n'olyoka ogamba kati Brazil anti era gye twabuukiranga naye ku mulundi guno gemu yagenze otandika nga South Africa ali against all odds byanga babakube olw'ekintu ekibadde kyesaagala kugenda mu nnyo so Aisha ekyo twakirabye mu mbeera nga sobola okubanga etambula otherwise welcome about Simba commentary team Abu Dhabi muna Uganda nkwanizaako mukwano gwange tugenda bera nga tutambula ne bannaffe bangi nnyo abateekamu ensimbi osobola okubeera nga ofuna World Cup en era nga twe tujja kwerabira ddala ddala ddala bannaffe Aisha asokera nkusabe otubuuzeeko tutandike twajule babosi waffe abateekamu akasente obudde tewaba
1: ya nanga nyongera okwanirizaako n'ate era nga wetwakusuubiza tuyingiddewo okubeera nga tubatuusaako empaka ez'ekikopo ky'ensi yonna abategesi abakanada bagenda okubeera nga batunka n'eggwanga erya Bosnia and Herzegovina bagenda okubeera nga basamba olunaku olwaleero egimu ku mpiira gye tugenda okubeera nga ate tubaweereza naye nga wenna gy'oli nyongera okwebaza abuterevu n'enkwanirizaako ku mayongo ga Lubogola Simba.
0: Aisha tusoke twanjule bakama baffe abayiwa mu ensimbi basoko kwanga bamanya nti nolwali tugenda gaba ku nsimbi bama nafa abaddo tibo emitwalo genda kubeera
1: emitwalo ataano ngera n'onaku olw'eggulo de tibo togera okujjukiza nti osobola okubeera ng'owangula emitwalo emitwalo ataano ku nnusu enkumi bbiri kyolina okubeera ng'okola kwata bukwasa essimu yo onyige *255*95#*255#95# game wene wena gwera ojja kubera nga ate obera omukwabo abawanguzi nenga jukira bulungi nyonti bajja kubera nga bakuteme 12 zokazoka ensimbi eza Uganda okuva ku mobile money yo ku namba jokozesa katino teka mbu test *255*255#*255#95# jogoge na maso n'okubera nga ate oteka mbu terefu ogene maso n'okubera nga we wangulira emitwalo ataano era nga olunaku olw'eggulo omuwanguzi waffe eyasookera ddala mu mpaka zino ez'ekikopo ky'ensi yonna yasobodde okubera nga afuna ensimbi naye ngera si otongola okujjukiza bannaffe aba tekino kasanga ti bongera okubanga bakutegeeza gwe munnayuganda nti bagaba essimu ezakibanja mpola tekino kasanga ti batunda era nga basuubuza amasimu aga smartphone okusaako ne mapeesa amapya iranga amasimu ga mawangazi nnyo kakati ne simu zaabwe ziri original mpya tuku eranga zirina ne garanti tubalina esimu nga Samsung baina Tecno baina Itel baina Infinix Vivo ZTE okosako na masimu amalamanja okulinezi iPhone nenga baina ne Common 50 Spark 50 Pop 20 ne Smart T20 Ot 60 Note Edge zo nazo ne simu ezo bazirina mu original nenga bongera okugenda maso n'okubiranga bakutegeza nti bagaba neza kibanja mpola ibagenda maso n'okubanga bagaba esimu eza kibanja mpola na ddala Samsung esobola okubera ngo ogifuna ku simu ku sente za wansi ddala emiwendo ejja wansi ddala banaffe aba Tekno kasanga ati era nga ojja kubera ngo wangula n'ebirabo bw'oba ogenze maaso n'okubera nga ogula essimu ku maduuka gaabwe naye nga jjukira bulungi nnyo nti amasimu gaabwe bagaleeta okuva factory gayingira mu Uganda era nga bagamba nti ge masimu amawangazi gagirako charger amasimu gaabwe gagirako charger kakati no basange wali ku mutasa City Mall ekasanga ati ku mafuta ga Torch Energy ikasanga ati okulinana ne Afro Club mu maso ga katale akapya akekasanga ati atenga gwale seta baga nti wali ku, bali wali ku SK Mall eranga bagenze maso nokubiranga bali ngoyingira seta okuva e Kampala atenga
0: yeah, nasana yeye okubala gili obulunja aisha bwoba veno boti ngo yambuka seta we bayita ku Kobu ekizimbe kya bakita SK Mall ku mkono gwa kono opposite wali wese bayita Superstar Nasan Primary School kaline ya then opposite eno ku mkono gwa kono that is ngo va Kampala ngo da seta then bwoba ve seta mkono guli emmere
1: eranga baga nti namu abali nansana bali yao nadala ku mastowa awali emiti ejja kalitunsi eranga bojo kubirango obasanga banafa ba Tekno kasanga ti anenga jukira bulungi nyo nti okwe walaba fere bagama nsobola kubirango ita ku namba za bokuli noti musambu noti 324-985-9 noti musambu noti 324-985-9 oba eya WhatsApp eya noti musambu musambu musambu nya musambu mwenda 384 noti musambu musambu musambu mwenda nya musambu mwenda 384 ugena maso nokubiranga wefunira esimu ku kibanja mpole simu original okuvako banafate aba Tekno kasanga ti katino gwa mulimi banafa aba Agro Faith ate inputs bagamba nti bagenze maso nokubiranga bakuletera kasoli ibagenze maso nokubiranga bakuletera kasoli abala owa DK 77 akuletedwa banafa aba Faith Agro inputs eranga kasoli ono bagamba nti bosimba ensigo emu mu kinya nokubirira nadala ebiragiro ebya kubiranga ogena maso nokubiranga ofunira muddala kumpi ensawo 35 ku nsawo 40 eza kilo 10 eranga kasoli wabo abalako emisoli ebiri ebiri yabalako emisoli ebiri ebiri atenga agumira akasanyi akasanja agumira akasanja kakati no bongero kubiranga bakujukiza nti agwe omusubuzi bagena maso nokubiranga baganti weinule na dada kasoli wabwayo nengo kumanya ebisingawo osobola kubiranga otukira amaduka ga Faith Agro Inputs mu Kampala na maduka gonagona akatunda ebyobulimi obase kyo osobola kubiranga oyita ku namba yabo ya noti 5 M 93 84 89 noti 5 M 93 84 89 na dada gwo mulimi agalo kubiranga ate osimba kasoli abala ngoja kubiranga omufunamu na dada nga ate agenze maso nokubiranga atuka
0: okay abana fe aba micropen abaga manti bagala mu ba agents abasoro kubiranga ofuna obaso kubiranga ofuna imungeje so kwango werezamu butuga mbabu gamenti no tunonya obono nyengeje okuzamu business yo oso kubiranga ofuna ogenda bali kwana fali aba micrope anofuka agent wa noso kubango so kuzisa mu service nga ezamu bairo money nga mulai nizo na network zona oso kubiranga osasula ngo sasula school fees owayo bills za mazi nebirala byo nango so bilango kwesa ngo bisasula oso kuwayo bisale bya NSSF oba URA mumbera nga beso kubanga etambula so so lokwela ngo twegatako ngo ita wali eri kunoti musanvu noti 2 anamu mukaga 10 anamu mwenda oba noti musanvu mukaga noti noti noti achenda musatu asatu mu mwenda bana fe bali ogwegate ku nkola ya micrope era baso kulanga bakutegeza ntwo ita kweze namba oja kulanga bakunyonyesinga wo eranga sangbale eri ku Kamocha Street third floor ku Wildlife Tower ku kizimba wo jango tunonyeko atosolo kulanga wegata ku mpeze chasinze kubele ya kabi kozesa ngo solo kubelanga sasula bills ezenja ulo ngo ita kwa nafe bali aba micrope atembere solo kubelanga etambule dala bulungi nyo solo fuka agent unako walero gambia kuba ku note musanvu mukaga note chenda musatu asatu mwenda oba note musanvu note 2 ana mukaga 10 ana mwenda baso kubanga bakuyigize ngeri joba bakutegeze nge chijo so kubiranga ofuka agent wawe ngo sasula ebisale byenja ulo mumbera nga bino kubiranga etambula school fees ne bilala deposit za withdrawals ne bilala bino mu cash line zizo na ate bintu bisobola kubanga bitambula dala bulunji nyo Aisha
1: Nenga sofa nebanda fate aba Betika bongero genda maso nokubiranga bakutegeza kutira bulungi nti Betika nabo tugena maso nokubanga tutambula nabo
0: okay.
1: Kakati nogwe anonya nadala wogena okubiranga osibira
0: ipinda odze singo kubereza kabi ziri kwa nafa aba Betika atenge chenja ulu chetule senti kumurundi guno sobola okusiba ku chetu ita next goal ntigundi yagendo teba ya deguli emwemu nzendaba timu edako yagendo kubanga etebe chocho kani tukuwa kasenta isha bomalo kusiba chetu ita next goal ja kusiba ku next corner ani agendo kwena nga lete kono bafune kone ridako mbele nga tukulete dobu nyome rubunji nyo kwa nafa babeti kaisha mbele nga baino kwena nga itambula ebintu msoblo kwena nga bitambula rubunji nyo www.betika.co.ug mbele nga weti

0: as bufana gamba tusambe kana baje bagwediza baka passe mabegenu Canada ba Canadian prairies batabuse
1: batabukidde omuntu
0: pira bagwediza wagulu wali nengero musambe go baita Cornelius anonya wate kapas Cornelio njenga no makato kunonya kone jeno mpira kana gamba tusambe kone gabye bulungi nyo kana baje bagwediza timina faba Canada zero mu timina faba business songa tezio Canada kama crossino muntamu wana kama pia timina bazini ya muzoto enyada nugenda mgenzi wa mweru nugenda mgenzi wa mweru na gamba refari kona kwa refari gendo kule wise hiyo tumkoja hei wise za habita jango kore bibiri nga waru kuku kule hiyo tumkoja umusambi asipia chukumo gubaita esta kuyao ya sobodo kuranga kwa saganye nsonga zinogwe mgana angabuza nubo gula simba refali ya mugambi ya neda sebo esta kuyao obu mbisoko obiveko mbisoko obiveko kare mbele abo tebegezeko kupange tambula saja da chankanga mutanu tuliza ya abidi mutanu kupanga tuko rechi ntuchino tugabi neda le simbi kusta bibidi ya tanu mutanu star chendamu emu ashies haone mbele soro kupilange tambula darabu nchi nyo kana faba dotibo logistics banange nyiga sente nyiga sente baje kusaye kumi bili zokatwa re ata nbokeda kuwa mkaga anga gakulimu hivintu bija tambula darabu nchi sidi kolaznak na jata sawa nembela Canada batabuse pina bageze kupanga banu nye kata mbele anga betambula refena gamba tusambe kana bageze kupanga bagwediza tache mbili refena gamba atia kata mbele anga betambula katame embera nga betambula gwe mgana nga uli zorwa gola simba referee agamba atya wano bakulaga kasaja katimi ya mbozi ni asha number 4 abade kagala kwela nga kayuwa wano nsonga referee nga linabe ageza kukupanga kwa saganya agamba mpira kutandike bano nyiza devi stache mubili wano kanga wano na jaga wane mubili saja kaizo nyiga wano minus 1 bakupatimi ya mbozi ni ya teke neje nyo kwa mpira na bakupamu wafu neguva wa gulweri badeba no nyomu nezi kubaita kone pia na kugenda genzi wa weri
1: naenga sofa timu ya guange ya Canada bacha ageza koko vila anga banyi giliza niona vila delanga timu ya Bosnia Herzegovina bacha imi lijevulu unji nyo nengelije wagena maso na ukubanga mbako de netinga muna dela baka ya abwe olaba anti Canada chinzo jitu wali bae nzo kari vizi wa moku soro kubira anga baba teba kubaye yesu kuchimba chukoze baba vizi vizo vinji nendo uza konti bazini ya chaga nyo kubira anga ibanu kula na dada ngiri jege na maso na ukubanga zibiramu atina ya gala bafu na kubreke kati
0: kare wanutimi ya nafa baba zini ya bae nzo funa chance funa guo na babiri alu usajia bukubie baka wano nebuja butase mbeiro katame mbeira anga wetambula bachano nya bajistrovic ya cross muntama no goalkeeper na jakwa tabunji nyo musambe tumia Canada go yataka pio pia pass wana makati raja bagwediza Canada on another counter attack the pass inunji nyo bana nyomu lenzo sha number 20 bamuita bajira traffic na bajira kutwa kito inzo muita buotyo wati mina referee agamba free kick referee agamba free kick wa makatrabe uri gwe bayingiza gwe baita mazida bintu bitabusa atani sokuba abantu ono sidi kona zina kaina gwarinye ku kigere saje bamukubisiza mu baka ya bantu basatu aisha simanyo baya jimanyiro yo mulezi banga ali siro ke kisoka baka ya basatu nino kuba muno omuntu nga asamba nga ali swift nga duka nga tasoba kwangwirwa okore ensonga nemo bera batono atenu bamu ne baka nga ali satenga wakono
1: so fa deba cha chikubye bulungi deba cha chikubye bulungi okusinzira mpira angaba gucha imiriti
0: ok kanwano waruwa kona rufali angabia free kick katimina fawa na babo zini ya nzi govina musambi gobeta sidi kola zina kaya singa nyesho kulabi kila mubu vuyo jarimu kulabi kila muzi throw in
1: ya captain
0: kane mbele abo chobageze kupange tambula bakulaga na mfuka bakulaga na mfuka yaze kulaba kapira na emu Canada gamba wanange mundabie hale mwota breke nonga tuu mude mungja kujikiza kwa nafaba micropay abagamba nti banonya gwebaita agent fuka agent niba nafaba micropay nga oyiga ingiri josuburo kubira nga kari bakulaga mwenzono

0: Mbera bato bageza ko kupera nge tambla kwa mkana nga uli salwa kula Simba. Uy. Atenga tona inenge jia kula momu. Yatuwa magezi agaka nika kompira tenga sezi kari magezi. Hau chitake. Kompira bajita kari magezi. Kati atefa abaji kani kabatu itabatia. Kari magezi mbunye. Okatake daisha. Karwan wameda chika zingira chende sawayo na. Saja kuno nyanamba bili. Pia kwa sumutama wano. Soja babo zini ya nebaga okufale lo wachitu fencha okufale lo wachitu fencha mama katabambe ranga bagese kupange tambula Manchester United denonya midfielder na yabuzi Aisha mani wanonya midfielder na yabuzi mujia mchimekarimu watambala tainzo kubwa kapi
1: oba batuwale jiro mchiria
0: oba mtuwale jiro mchiria mtuwale Abdul Karimu watambara atayi tajana weza milioni bilia nazi weza kakade kamu wanunga mulindu wa mubatera nga jakun kono mpira kwa World Cup kasi jakama nyomu pira si chaisha nene mufana abasa jaa milioni chukumu mani otole chukumi wache ujukunyu loruwa ya mnindo sawa wazi mani otole chukumi Aisha oba kulo ruviri mumatu sinu wakua mtebaziri na they are not willing to spend just na galari ya sile mani yu sawa wazi kukwato msambi chukumi kade chukumi sika mamu tebali na sente nedda wabula bale ite umobazi kateri kudivuda mani ya chitakete timu so genda mu Champions League kateko zisiza sente nyinji wakateke daisha uwe bachitake de mwama bakulaga obusajja batimya na faba Canada edachi kangazingi lechenda baina chance kuba muntu wano ba mwogoro zoruba bada safiki ke muntu wano bando nye zado goki panavayo na kwa talu nye msamayo kubata fashioj naso kubanga kuto mpira fourth official genda tula gadachi kazayo ngeramu na waduka parifali mahamba debu vite na omi simanyo ba Aisha walabi ya bajo na yenzo no tampo omede first of all design imbi bikala mahamba debu ya mudo guante tema mpo omede okufira dala mpira kwa jose haba si imi deo
1: temako omede
0: au rafali ya yambara no gamba ya
1: temabi ya agadu
0: tema uomye yino wama timia bazenia bakonye mwana no mpira referee agamba goal kick atwabembera nga vetambula batongere mada chika mukaga omusoga agweta mukaga mukega mumaka twabembera nga vetambula Johnston yagendo kasuka kapira na timina fuma na ba Canada kwano ja fabari mu bibande byenja uru mugamba mutya agamba tem kwano ja nga balabira mu kibanda cha Karoro bakwanga muri zalwa gola Simba timu ya manafa ba Canada bagala kula mwenchuka chuka bajemo msambi goba ta estakiao shot number 7 baingi samo msambi atwa zorio baile somo msambi goba ta zorio baka somlamba kena bagwe dizaba na nyawe namba bili kuna mpira Aisha ngulaba mwa mtu kutula mune ndaba mwa mtu kutula mune mudachi kezi semba yo zino zesira ba mariri yino timia nafe ababa zini basa raba seje baba mara oo referee agambia tusambe mumaketu wano David V kakate msinde jejino referee agamba tia free kick ya timi anafaba na ba Bosnia Hens Govino. Free kick ya timi anafaba Bosnia Hens Govino. Mumusambi ono gubaita Muharanovic. Ya sobodo kuranga kwane kwa muku wano. Mugana nga uri zobo gula Simba. Ye atan koma wano kusande kumachaisha. Sawe mu. Sawe mu. Nga mwari mkanisa ngena bea nonga kora mpili. Fetu waba gano kusoma
1: mechiri
0: hey. Wama Aisha kwa wangano kusoma sito wangano kusoma nino kujokora nino kumulia kusande kuma wano sawe mu emu kumachaze mba kere na munga misa sito na kuruwe sande mwini no kusaba musaga mwini no kusaba musaga banange draw esa wayo na game eno wewunzikirange ndabera nga mfunye omuwanguzi wano nye ndabera nga mfunye omuwanguzi star bibiri atano mutano star chenda mwemu ashiyesi nyiga wama udachikatubuza ayo satu zoka drenyoke okay. Yino timia Canada Wena kapira, misine jijino. Walogo bakutemu wane, basu ule erichi nene cha wanga. Yellow card ne vai. Wale ne World Cup ngenda ba mukadi Aisha.
1: Nange jiraba.
0: Genda kuwe na mukadi.
1: Zazi genda kunyoka.
0: Mr. Madwe kogambo cha mkulenge na kumukuto kwa TikTok kwa budi ya bimuna Uganda. Webali kulango uzalibogo ya Simba. Jessica Skell, webali kulango teso ngame watching the match here. On Instagram football. Agambia kwenye mpili zalibogo ya Simba. Wama uwa kamburabi ya mnunchi nyo. Hedachika omukaga kwa batu wonge demo. Nicola Katiki na eba mwada yellow card. Shot number 18 watu minafana babo Zinians Govina. Nicola Katiki. Bakula gwa mutende suwa timi ya nafa ba Canada. Anyweze ze tai. Haringasi vyo mbuzi ya mugu.
1: Yetu ze.
0: Haringe yetu ze. Anyweze ze tai anyumia. Kalika tuwamembe langa wetambula. Juki la nzaro ya nafa wa Amerika ishi. Tumulabo tende ka Canada. Ila ya rinyo mumeja riji soke yo.
1: Jasa match.
0: Jaya sambi langa kapira. Jaya tende kwa kusinga. Meba na seje ni magamba. Awe tumulaba muamu na mua. Adiba kocha wala isi wibabira. Uyo, Canada, Amerika banga kusala boda ya Kenya na Uganda. Hey. Kale mbela bwe tobweri. Bigambo faziri okobo otia baba. Kakati wanaba kulaga timi na faba Canada. Eda chikabidi ya zibula mpira kumekezewe. Eda chikabidi zibula yodo tibo. Akuwe kusimi nyigakati. Kale mbela bwe tobegeza kukwila angetambula. Gungana nga uli zibu wogula Simba. Tache nyoso wano. Umakati. Krosi ino timi ya Canada. Bamu tuwano kukipa na kwa tamu nyinyo msambigo utafase uje. Nyo kwa tumpira na agunyweza. Few minutes on the clock. Canada saa wayo no. Bagu na amariri kutimi na fababa zini ya Herzegovina. Bia mpira mwamfu nyo. Kukipa uno. Bageza kupanga banu unyo. Canada na jasiwa. Una mneze ba Johnston. Yere koneri ya sratha. Nagaba kapire mabegeno. Sana na fababa Canada. Jaino, geza kupanga anonya layel. Na timu ya Canada, baye gala goro te waribude. Wile na chike emu, tezi cha weda. Tumza second, sizinga kumina nyo. Kumina satu. Zizi nebula munana. Ebula mukaga, msambu. Zizi nebula mukaga, ebula nya, biri, satu. Ebula biri, zuwe deyo. Zuwe deyo. Eresa wayo na referee. Game wena na ajiwuzi kata ajiwuzi ke. Zuwe deyo. Katwabe, Canada. Basa mbanga bacha inaida chika abiri mumaso. Teba manyeti ziwe deyo. Laba cross again na nyoka wa guruwaru. Cross. Basa zo mtu mutabwe. Basa zo mtu mutabwe. Bakunye kula ini ladies and gentlemen. Baba. Bwabwari kumpi na umu wade soko mteke kwa kanura. Soko. Soko jeko oksijiani. Kubanga kasaja kabade kato gudomu pide. Dachikanga ziguwayo. Jeno Canada. Bata usia. Uno msambiga wada kone Rias. Hageze kupanga anonya figure rose. Nejenga pase mabegeno. Sarababili. Njiga cross munda wano. Ona asara baba. Touch neje nyoka. Agabia mbine. Mwumi na mnyoka na kore fena agamba. Ruga siku manyoka. Ruga yo sinabitina bireba. Odewe na wateka wano ntepa mpira. Wana ichi wate chiba kubi na mbili Aisha.
1: Oh.
0: Omu saja genze na kwa mpira.
1: Chitani nzenera.
0: Chiba de chiba kubi na mabili tuongela kumusambi gobeta lalini. Eyate vye gore ya sose. Abadaba kubi na mabili. Oh. Amutende sinangama wagumaze. Emu Canada. Emu timi anafe. Aba Bosinians Govina. Ze abu udi ya bimino Uganda katono nyo. Kakole mwentofa. Ole ole. Ole ole. Ole ole. Ole ole. Ole ole. Ole ole. Ole ole.

0: Tony Crane singer zona. Mukwano gwange kayibando gambo tia. Mujoni saliba jari. Boda boda vugira kuna mirembe. Ganti omukambodi ya shiwe tujisuwe. Bamba luwara. Namuganti luwachi. Nanye nyole nsonga zine pulanga zili muguna. Sita. Biri tanu tanu stachira bubiri semash. Okay. Timu ya wanafaba esi mirani ya badi ya galalali filangini. Atende ka osuya. Na ye, agaye ntibyabe tibimuka kasokaba lyaka wanu. Kasokade wali kubali azige. Soka kenge bagalani amorimu. Ajisabula. Bagalani nti. Bagalani vagala sinake. Kari. Nagiziko batu bivu. Sita. Biri tanu tan. Sita chedabu biri star. Ebu hash. Okay. Familia ya Judy Bellingham. Judy Bellingham nga mzanyi wa timu ya Real Madrid ya Spain. Nebu Ungereza nge guango bajite England. Baga inti oyo mwana abu mulaba. Is a natural born fighter. Era asobola okubula nili namba ye. Naga anti mutuna minti nini. Is a nature fit for big tournament. Is a tournament nini yete zimule mele langako. Azijira mudala tena kula ganti ali gumite so si umite. Siwe kasesi. Mwabana baka sosi. Fetubli umite. Sita. Biri tanu tanu sita chile babiri semash. Okay. Manchester United yere medeko. Egamient Elliot Anderson ni wankubande Man City dumura Saint. Omusanyi wa timu ya wanafawa Nottingham City dumura Saint muno. Basa ukubange wa msigala koka. Bagambi bagenda kuteka yo bidye yoku satu. Bamwita. Mani ya gani tikale wukade chukumi ya bidu mbuta. Badibu basaba. Hakimi ya chukumi. Chukumi baso sena china ana. Maisa na ganti chukumi mukaga muburia. Ati omusajja agamba china ana. Atoli na gachukumu mukakati. Manega chukumi simuburia. Mani ye nyosi. Yagala Elliot Anderson. Sita. Biri tanu tanu. Sita chirebo biri semash. Okay. Sita. Biri tanu tanu. Sita. Chendamu biri semash. Gubiri de mitenera. Timu ya Atletico Madrid. Walimu guanga area Spain. Etiende kiba Diego, Pablo, Martin, Simeone, Chibanda. The Argentina International. Agavai. Beta gomza nyuwa timi wana fubali. Ava PSG. Gubaita Lee Kang-in. Omu South Korea. Lee Kang-in. Omu Sausi. Bamwetag. Yakozeja assist ya wadama kura. Amerele. Bamwa gala. Miakabiri mokage jobo kuru. Lee Kang-in. In fact miakabiri mwetag. Bamwetag aba Atletico di Madrid. Baga mati asuro kuda mchifochi omu zanyi. Antoine Griezmann. Sita, biri tanu tanu sita chendabu biri, sita, emu, hash, rumba. Sita, biri tanu tanu, sita, chendabu biri, sita, emu, hash, rumba. Sita. Biri tanu tanu. Sita. Chenda mo biri. Sita. Emu. Hash. Lumba. Sita biri tanu tanu. Sita chenda mo biri. Sita mash. Guberere mitendela.
1: sita biri tano ta sita emu hash turumbe omuzanyi kaka yaliko ku timu ya Real Madrid ne AC Milan abadde awayamuko nejimu ku mikutu ugumu ku mikutu ogu omuzanyi yaliko wa Manchester United Rio Ferdinand yabadde abuuza kaka ebibuuzo kaka ne bamubuuza ku Cristiano Ronaldo sini nyazi wazanya na ye yali atya bagamba musajja simu wa na agamba bawalimba na zanya na ye miaka ejikwata mwenda mulungi nyo wakolagana na ye ayogirira ddala bulungi kubanga nange nayogira nga Portugal Mashero naye nga ayogira Portugal Pepe Cavario na agamba wali mumbera nungi Ronaldo chemwogerako yali musajja agalu okumenya likoti era nga abagambe yukati jintwala agalu okutebe course aganti ya training nga olwaleero ate njana damu na training ni kisukawo noguda buli lunaku nga ya training nga rino kubanga lunulusinze kunoluda kulusi noludako naganzo yomuzanyira lisimula ba wabula kaka agamba nti kiyasinga okuyiga ku Ronaldo kiri kimu nti yayiga nti tewali kintu kyosobola kubeera uno kontrolinga gwapo wa so si haba n'ekino kyo again edda gwapo wa nekikulemerera na agamba ye nga kakachamwaliza niyo kulinye somu tindo na agamba wabula Ronaldo muntu wanja ulu era nange yomu kubalolo modo bagi bigambo vya kaka but he is different he is my role model na ganti okubera ne stanga Cristiano Ronaldo kutimu yu mbisele yobali na ye boba aliba chimanji wa yengire chisayenga bakulembe demu zero kuzanya naye chamu manyirivu obwamani ku kisaawe waweruwe kisaawe musajja kulaganika naye kaka bwati bwategezeza ensene sita biri tanu tanu sita chenda mu biri sita emu hash rumba VIP VVIP sita biri tanu tanu sita chenda mobili star emu hash turumba

Manchester City abalabi kabakaka siza umuza nyomuda chitijani landers bagenda kumutunda. Agava kutimi ya Bayern Munich ndi echabale meso guru umuza nyomuda Anthony Gordon bali bamalirizo kugera naye na magaba nengenda bega takunzija wamwe basona boyaji bamura mauli nga uyu wana ku TV akuru nga batu da Bayern Munich bala bantu muri zone aha bambuza bambuze kibuzo basona twaulide kuwaga na gamba basona ye timu ye biroto byange ne baganti twamufira ko pala genda ku timu ye biroto bi tuta mu kisagwe yatuka kasage na twegata nibya sele tubikanyiza ati basona kanti ye timu ye biroto byange mama. Sita biri tanu tanu sita chera bubiri sita mwashi okay.